حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل

وأزل عيوبنا واكشف كروبنا وتولنا بالحسنى واجمع لنا

0: on yeen mbokki Touba Mbacké région bu Djourbel Agricole yeen ñi soxla tangalu carton bi nga xamni mom lañu wowe lik lik lik wala pomade bi nga xamni mo ay lol ci émouride té modi crème émouridaire fenn rek ngeen ko mëna amé ci Touba Mbacké Agricole té modi fi ci radio Benno FM 106.0 wala ngeen woté ci 77 200 05 69 manam 77 2 ak ñaari 0 05 69 wala nga ñew ba fi ci radio Benno FM ngir mëna am tangal bi li lik lik lik di doli carton ci walu sey di la may dole ju kawé lol nga mën ko am ci 750 francs di manam téméri dërëm ak juroom fukk bu dé pomade bi li crème émouridaire ngeen mën ko am ci 3500 francs di manam juroom ñaari témèr bokki jeex la jeexna ngir solution bi aksina habibi shuhilo
1: Kabine Pajum Chosan, Waker Brom Dar Moti, Nek Fiti Touba Daru Marnan, Fego Ker Serigne Mbacké Abdourahman, Dende Ker Cheikh Mohamedou Fallilou Mbacké, Ci Touba Daru Marnan, Xalwi Djuge Ci Talibi, Djem Ci Penchum Daru Marnan, Wa Kabine Pajum Chosan, Waker Brom Dar Moti, Difa Djep Jangoro Jo Xamne, Day Dal Nit Ki Niki Diko So Xale, Mo Xam, Emorit, Bi Nebo, Ak Bi Feñ, Bir Buy Joy, Bir Buy Sere, bir buy def bolotement tank yu tank yu ruux tank yu metti tank yu xar yaram mu def ay pitti karaw gu rouss li lepp wa cabinet padjum tiosan wa keur borom dara moti dañ koy traiter sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñi yore jangoro yi estomac dënd buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamne dañu amé jangoro ulcère gastri li lepp wa cabinet padjum tiosan dañ koy traiter jigen judul yek banex ci kaw bu lalam ak jigen gi nga xamne buy gis réglam biram day metti lool goor gu new katan tele ci kaw bu lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw moyef lool joko nak wa cabinet padjum tiosan wa keur borom daru moti nek fi ci Touba daru marnan andi na ñeen cabinet bi gina biñu ko ubé Dakarou ak Mbacké andi nañ ñen ko fi nga xamné modi Touba Daru Marnan ngir mu gën leena jégué samonté leen ak seen wirgu yaram ngir ngeen mëna am katan mëna dox ci seen yitté cabinet ba jëm ci san wa kër borom daru dañuy faj li di prostate tour ndox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoro asthme mo xam asthme bi nga donnu dañ koy traité yaram muy def ngalaw dañ koy traité bu féké da nga tëju bu mëno am liggéey wala sax lo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba man ko jox li lepp mbirum rab la mo xamanteni luñuy traité la mo xam dañu la liggéey lum ci mëna doon wa cabinet padjum tiosan bo jox ak ñom ci seen numéro téléphone yi dañ la ci indil ay solution yam mengo ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86
2: amon na ay jamono ku amé yakh yu roox wala nga teccu wala sax say tank di bagn sa ndig rax saw loof ne kad da ngay dem beuslu ji ba jamono ji sax amna ño xamna ñi ngi dampulu ji te ku ne ak nam koy defé baxna nam waye jamono lay dox motax professeur docteur ahmadou sambu ak cabinet bi di madlabou sifay santé lekk lok wa yes 25 ci ulfa casablanca indil len lu gën di photo yi buy massé waté waw photo bo xamne dalay damp nodantil la sa yaram wi metti ceur yi don bagn deret di dawul lepp lay defar do summi sa yere lepp photo bi mokoy def di xewal go xamne meun ngeen ci xewlu yenni am les maladies rheumatismal niki ñi nga xamne dañu am AVC di accident vasculaire cérébral ñi am arthrose ak ñi am polyarthrite rheumatoïde ba ci ñi nga xamne dañu am hernie discale ci teunk kep ko am fatiguement général photo bi nga xamne docteur ahmadou sambu indi nako ci cabinet bi di madlabou sifay santé bu la ci mafé damp da ngay am meilleure circulation sanguine et équilibre d'oxygène manam deret du daw normal bu la ci mancé bu nopi da fay soulager stress bi nga amé won ak satisfaction day soppi sa vivacité d'esprit ak sa capacité suko defé nga am yaram mu dal di yek jamm ak tawfiq ngir nga xam deug deug njariñu photo bi ak ni mu efficacé faw nga wo docteur ahmadou sambu mu calé le rendez-vous meun ngeen ko wo ci 77 630 45 73 lekk lop cabinet madlabou sifay santé bu docteur ahmadou sambu ak yes 25 ci Ulfa Casablanca jam la ci gis ndax lu bax ci bitim rew professeur docteur Ahmadou Sambu dina ko indi ci rew mi ngir wa rew mi am sen wergu yaram

0: ji assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokk julit yi ñi ngi leen di nuyu nuyu islam bi di ñaan yalla mu boole ñu defal jamm def ko ci aduna yeb fo aw ay di tak yalla nako yalla fay guerre ba digënté amerika israël jakarlo iran ginaaw bimu taxawé fan yu yag melna ni mi ngi tambali wat motax ñepp wara ñaan suñu borom mu yamalé ko fi ay wone tollu lum la sori taxul nga muccu même bo muccion sax day ay nit ñoo fa nek di dundu jafé yu tar ay julli ta fa nek di dundu jafé yu tar rawat na ken muccul nak ku ne xam na ne rew yu bare ci aduna ñi ngi am jafé yenn marchandise yi yokku ndeg yi di cher lol yenn yi di manki te lepp sababu ca guerre bobu rawat na lu melni gasoil ak essence yoyu nga xamne senu yokku wala senu manki day galankor yeungu yu bare ci rew yi donte sonalugut senegal mi ngi fi commencé di xegn ay fan yu neew ci gannaaw yenn dëkk yi mën nañ ci tuddu dëkk bu melni Kaolack ak yenen barap ci rew mi ñak essence gu jéggi da gar na len sonal ñu bare taga tembel ñu bari mënu ñu dem mënu ñu dik gannaaw lolu ñi ngi ci ndjelbeenu nawet mu melni ndox wacc na suuf toy na ci ay barap nawet lim andal ci ay jafé rawat na ci way neew doole yi ak dëkk yi nga xam ne saa bu tawee ndox mu bari rek jàmm jeex na ba taw di jeex ngir ndox dana nangu ay yoon nit bëgg a dem di jànkuwanteeg jafe-jafe yu bare di wëri fu sori te taxul mu mucc oto yi di ngiro ci biir ndox yi di lab ci taataay ndox yi legle mu nangu ay kër nangu ay mbedd ki buntu kër ba waa kër yi dootuñ mën a génn wala bok ci jafe-jafe yu met lañuy génne ay kër di tëju kenn mënatu faa dëkk ak ndox mu bari loolu lu met la lu doy waar la waaye daanaka nit ñi amuñ ci pexe nguur moo waroon a am taxawaay ak liggéey bu dëggu dimbali nit ñi doonte jafe na mu góorgóorlu kem kat nam jéema wutal ndox ay jaaruwaayam ba nu mu mën a toll ci wàccam rek bu ñëwee day jaar dem du sonal kenn bal dana dajee foo xam ne dañ koy jariñoo mu mën a jariñ lu bare ci dund yi ak ci nit ñi waaye sunu nguur yi daanaka dañuy bàyyi ba taw na ndox bari na nit ñaa ngi loru nit ñi di coow ñu ànd ak nit ñi di jógo ka daanu di defa ka dindi ñuy teg ay pompe ak ay raakool yoo xam ne mënul dara ci ndox mi saa bu nawet ba jeexee nit ña noppi nañ ñangate yeneen ñoomit ñu bàyyi di xaar jafe-jafe yi commencé waat ñu ñëwaat loolu defarul dara metti na lool te am na ci yenn dëkk yi tëli yi yàqu nañ yàqu goo xam ne kàmbuyeeg pax yi dog yi bis bu tawee ndox mu bare wallahi dana metti lool wallahul musta'an nawet ànd ak ay jafe-jafeem borom kër yu bare dañuy setlu ne nawet xeetu sibru ak wéradi yu bare day sonal njaboot gi yenn yi nag ci càgganteeg nit ñi ak seen dundin wu jaaduwul lay bàyyi ko bëri na feebar bu gaar doomu aadama ci ak ñàkk set la ko toppee moo tax faw nit ñi xoolaat seen bopp xoolaat seen dundin tàmbalee ko ci xale yu ndaw yi fexe ba lu ñuy lekk lu ñuy naan mu doon lu set moytu bàyyi xale yi lu leen neex lekk fu leen neex lekkee lu leen neex naan fu leen neex naane da nga dem ci kër gis xale buñ mare sat la gu njëkk jot naan ba jamono di jamono mag ni bu xale yu bëgg yi laalaan sat la bëgg naan danañ ko yuuxu danañ wul yar bàccal ko ragal loo ko ba lu mar dana xelaat lu ne bam des naan ci sat la ndax xam nañ ne loolu musiba la baaxul sat la gi liki bir kump la ndax ndox la sax budé ndox ndox mi kagn la ba amul ay gunoor ak saak ay weñ yu deek ay melantan ak ay salté ak banta ak xéer ak ay weñ ak lu nekk bir sat la gi xalé bi téne mom rek di nan mba sax labna sat la go xamné day dem ci wanak serigne bi kenn waru ko jëfëndiko mu jëm ci luñuy lek wala luñuy nan kenn du jël sat la masalan di ci raxas kuddu wala di ci raxas ay kaas ak di ci raxas ay bol yo xamné aw ñam lek cey dem wala nan rawat na sat la go xamné mbolo koy jëfëndiko nit ñi am ci ñu saggan lool ana ban xéetu microbe ban xéetu sobé yeen xéetu jangoro yu bari ñoo and ak sat la gi ak li ci nek nit di ca nan wala mag jël ko di ci raxas lo xamné bu noppé aw ñama cey dem wala mu raxas ci ay loxam yo xamné bu noppé non la koy duggalé ca ñam wa raxas ku dem go xamné bu noppé non lay duggé ci ñam wa dem ci gemiñ ga loolu lim mëna jur ki jafé jafé yalla rek ko xam té wallahi da nga dem ci kër gis xalé ba mar da bëgg naan yaayam wala bayam wala magam moy jël sat la nga jox ko ne ko nanal ana lu gëna bon li xalé bi dañ ko roro yar ci sat la du pour nan ragal loko ko siblo ko bu bëgge nan mu dem ca nanu kay ba waye sat la mag diko jël diko jox xalé muy nan xalé bobu fu mu maré té fu mu fekk sat la bu maré gisul ndox mu wër ko ne sat la gang ci wanak war ndox ang fa tax bu démé fofu lay jël nan Allahu akbar benen bi ku ne xamna ne nawet day and ak ay weñ yu bari yoyu bari ak yenen yu ni mel motax ba ci nanu kay kaas yo xamne nan ndox go ta jog wala pot yo xamne pour nan la ma nga ca ndala wala ca nanu kay ba way diko mur ba weñ ya duñ ca dalu bari di ca sawaka def salté man fa baye ay jangoro lolou lu bax la lol lu meunta ñak la nit ñi nañu gëna yitti wo ak kep budul dara yi dana len dimbalé ci seen wërgu yaram mussel len ci yu bare bare yo xamné ci ak salté lay sababo gor gor lu ci set ak setal ci mbolem dekk way rawat na ci ñuy jëfëndiko ci wanagi ci yi ñi sol lolu deug deug ñepp war nañ ci bokk gor gor tataay ndox yi ci buntu kër gi ci mbedd yi mo xam yu magi yu ndaw yi diko moytu kem seen katan xale bu xamul dara sawar lol paccax paccax ci birum ndox bu gisee tata bala am jamm duggu ci bir nañu dimbalé xalé yi di len té buñu genn and ak mak di len téggilo ay tata di len ko moytu lo di len yar ci sori ko tata yi ndox yoy la fay dajé ci xéte salté la fay dajé ci ay microbe yu mëna joxe ay jangoro yalla rek ka xam namu tollu rawat na yenn tata yu maga mag ci yenn koñ yi laal photo lampe yi leglé courant laal ci ndox ma di mass di japp ay nit wala ay fas ak ay mbam lu ne ngi xew ndox yi bu tayé lu mu bari bari lo man ci teggil xoos ci ndox bokul ci ak nité lu dul lu meunta ñak ba meunta ñak pexé amul waye fi pexé nga am moytu xoos ci biram ndox te ki dem ba meunta baña xoosut na sol ay dalam yu deugar moytu deug lu ko meuna gañ moytu deug lu koy lor non la nawet di ande ak ay ngalaw yu tar nun suñ mbedd yi suñ dekk way da setul mbedd yi setul nit ñi dañuy tour ndox ci mbedd yi ñi dañuy dem wonak ci mbedd yi dañuy jël ay salté di xap ci mbedd yi bu suuf ci wowe bu poussière joggé nga yaakar ne suuf la suuf lan suuf su and ak am tour ndox and ak dem wonak and ak nefere yu baye ko ci bayima yi and ak xétu salté ak sobé bu nek poussière bobu bu démé ci lu nit ñi lek bu démé ci lu nit ñi nan bu ko nit ñi noyé bu duggé sen bakkan bu duggé sen gemmiñ bu duggé sen nopp lolu yépp lu mata moytu la kenn ku nek bayyi ci xal kem katnam di wop bép ndab buñu wara wop luñu wara mur ñu diko mur buntu buñu wara tejj moytu yenn cialte yu upp yi ak lim andal ci ay jafé jafé nawet nga and ak ay taw yu jéggi dayo ay dënnu ay melax lu ci ne di wacc di lor doomu adama at mu jot ñu bare bare di ci loru yalla nañu ci yalla musal rawatna baykat yi nga xamne leg leg dañu nek ci tool yi taw ñew ñu nek ci ron garab yi waye lolu dafa bok ci yi mata baye xel mata moytu deñu ñaare budé daanu fu garab nekké rek fu garab gëna bëré manam ci garabé lay daanu deñu du wacc fo xamné ay garab ak fa baye garab ga dal faren wa motax budé deñu yow yaang ci tool yi di baye garab yi rawat na garab yu magi woor loko sori mo gën nga jégé ko ni seen xam xam macc ci deñ ak ay loram ak nimuy jëflanté tabi'a bi dañuy moytu lo budé taw di deñu yenn deñu yi nit ñi ne ci Allah bi di daw yenn xel yi amna ño xam dañu ne ci tool yi di baye mu commencé taw ñu daw dañuy nibi waye dañuy daw lu xel yu metti wala ñu tak fasé di len dawal ñuy daw xel yu metti lool jaruko yow budé toy nga bañ toy nga ba nopi bara nga genn tool bi toy nga ba toy xep way way doxal ndank ko mënato liggéey waxul wala nga dox ndank dem ñibi budé taw bi yaqul la liggéey nga nek ci sa liggéey té moytu garab yi rawat na garab yu magi dañuy moytu loyit yor lu melni ay téléphone wala ay radio ak lepp lu laal ci électronique ci jamono jo xamné mi ngi melxaté ka deñu melxat yu am doole deñu yu am doole taw yi nak deñu yi melxat yi ngalaw yi yep mbirum yalla la te yu am doole la yalla daana halak aw nit mbugal len ci ay ngalaw ci ay taw ci ay deñ ak melax lu ci ne halak na ci aw nit waye yow do ma adama la cey sa wal nga xamne dang ci wara gor gorul sa bop ci nawet bi la ci upp solo mom moy moytu yenn salti fahaba loy jëfëndiko nek lu set di jëfëndiko sabo o de zaway li nga xam day ray ay microbe ak yu ne mel yoy dal lu mata bay xel la mag ni fonku ko lol tagat ci xalé yi bu ñi mag magale ko xamne ku genn ci won ak dawra rahasu ak sabu ba set wecc xamit ne ku bëgg naan du ndox mum jot naan rawat na ndox mu ne ci satla rawat na satla buy dem ci won ak wa ak lepp lu nerok lolu lolu fa tabarakallah lu mata bay xel la di moytu yit tawte legle nit ki ne ci ay yitte taw fekk ko xam fo xamne amul ben pexe faw mu wacc ci kawam lolou ngant la ñepp xam nañ ko waye tawte ci lo xamne mënon na ñak lolou lu mata moytu la ñen ñi dañ nan tawte xewal la lolou waxe njumte la taw xewal la waye tawte mom lanen la budul nat du mbugalit mom du xewal taw moy xewal waye tawte xewal la mom wax ju yaqula amna ñoo xamne sa buñ tawte rek ndaysan dañ cey jëlé ak wërëdi ñu jëlé ci sot yu metti yu yag ak yeneen ak yeneen ak yeneen wala kulli halin sibru ak yeneen febar yi ni mi sonolé nit ñi rawat na ci daara yi ci jamono yi nawet ñi koy dund ñepp xam nañ ko lu jéggi daala yalla nañu yalla sammu té sammu njabot gi yalla boole ñu mussal alhamdullilah mbokk mi laaj ku ñew ci julli ñent rak fekk ñu rawé ko ben rak kon ñett la and ak imam bu imam sulmulé mu wara fay ben naka la koy fayé manam rak ba faat ba nga fekké wuton mom ngay fay rak ba imam ñëkuna julli bobu yow ñewugo xam nga né fatiha lañ ci jang ak sar bobu mom ngay fay nga jang fatiha ak sar budé geela nga biral ko jang ko ca kaw tisbar takusan la nga yalu ko lol nak du julli ngent rak rek waye mbollem julli dal luñ la ca rawé la nga fekke wul la faat lol ngay fay buñ la rawé ñaar rak da ngay fay ñaar yo xamné bu ci né fatiha ak sar lay don budé timis wala geey nga biral len tisbar takusan nga yalu len budé suba yi da nga koy biral naka non julli yi ñu wara biral yépp kon dal ci gatal julli buñ la ci rawé ben lañ la rawé wala ñaar wala ñatt bu iliman salmale in sallama al imam qama qadiya aqwalahu wa fil fi'al baniya day jog fay la imam jangon ta fekki won nako imam jangé won non la koy jangé nona moy nan imam rakba fatiha ak sar la ci jang yow fatiha sar ngay jang budé bum jang fatiha rek nga ci jang dago yelo dang koy yelo budé dago birul dang koy biral kenn waxul la nak jimmi sar wa imam jang mom nga wara jang ndax lolou fekke woko xamoko yow kay xamal ne fatiha ak sar lañ wara jang ci rakam ñëk ba ta farid nako bi may fay damay jang fatiha ak sar buñ rawé won ñatt rak wala ñaar rak ba ñëk fat boba ngay ñëk fay ba ca top top ca ba muddu fat nga muddu ko fay lolou lu leer la wallahu a'lam laaj bi jëm ci tongu tongu nit moy wan ko ginaaw baña wax ak mom baña jëflante ak mom ci dara do ko sax nuyu bula nuyo do ko fay bula ñaané nga bañ bula abé do ko abal do ko abbu do ko ñaan lool moy tongu waaw kula togn togn yu fess li feek yaangi mëna muñ muñal ko ngir yalla bañ ko topu baña topante ak mom ci dara lolou moy li gën donte du ñepp ko man boko mën te muñ l'islam may na la nga tongu ko ben fan ñaar ñett mere gi ak tongu gi ci ñett fan lay yam bu ñett fan yi matay lu met rek nga bëssab xol muñ jema jubok mom te samwante ak mbokk ak l'islam gi mbokk ak dret gi dekk ndo gi baye xel digënté sa borom ak num mëna mel lolu moy jangalem l'islam ci buntu bobu amna nak ben yo xamne ñom tongu len ba faawu moy li war bokku na ci ab yaqkatu diine kuy ku ne ci diine yalla ji di sos di soppi jangalem l'islam di wote ci ak neen di yaq pass pass yi di gëmlo nit ñi lu gëmuul di len def lolu defuul comme nim xewé bari ci sunu rew mi ci sunu jamono ji ñu mel non mom ñepp leen wara tongu bu jullit ni tégué sen tank fañ ko wara tek ñepp leen wara tongu wan leen ginaaw ndax ñu yaq diine ba bañuy tuup bayyi loolu nek ay nit nek ay jullit ñu do la joflante ñoom keneen ki moy katu yalla bo xamne mom bakkar yu magi lay def té sutralul bopam na buul da koy fessel koku it day wota jëme ci tay ak mbon di def lu bon diko feñal ko gisul sax mo wal ko bopam bu ko day defet du neub waaw ko ki day bu de man nañ ko war wala ñu xop ko mu bayiko nañ ko def buñ lotte ci lool nak ñu tongu ko bayiko ba bu muy tuup nek nit nek julit bayi tay yoy ñi dal tongu len ba faaw ba bañuy tuup wala ba bañuy de mom dagan na li mbokk mi laaj nak moy soxna so xamne borom kërëm da ko tongu waaw l'islam jangale na ci alquranul karim jigen ju wacc aw yoon yalla ne borom kër yi na ngeen len war fa'ibuhunna waxtan len ngeen yeelen yedd war ñu jubantiko delu ci yoon jamu delu ci bu waré wa jariñut wahjuruhunna fil madaji' tongu len ci teddukaay wan len gnaaw ci ay tegguway baña joté ak ñoom loolu xeyna daan len yar bu len yaré bañ delu ci yoon alhamdulillahi rabbil alamin bu len lol mën ta yar wadribu hon na ngeen door len borom xaw xoy ñoy firi mu don door yu woyof yo xamne du tour dret du damu ay yah lolu non la ko alquran jangale motax am ci borom xaw ñu wax ne ki tongu soxnam tongu ga bu nekk ca biti nekkul ca baña wax ak mom rawat na bañ ko jox dundal ak bañ ko topoto ci yo xamne l'islam fartal borom keur mu war ko topoto soxnam fofu tongu ga yeggu fa sa soxna loko meuna mel ak lu meuna def ak lu meuna mel ma dama soxna la dang ko wara dundal dang ko wara dekkal kon wahjuruhunna borom bi da ko teunk fil mabaji' tongu lon len ci teddukaay wara tongu ga dal ci bir neeg balay xewé lolou la tongu gogou nak amul app ba muy jubantiko comme werna ne mom mo wacc yon mel na ne nek ci yenen yu baxul jadul tongu len ba ñuy jubantiko wala yar dal sen kaw bu fekke sañ nga ko jamono nak mo yeggeek bo xamne lolou kuko def sax yaangi duggal sa bop ci ay jafé jafé rek yon am ci yow wala tegla ay daan yu dis fa tabarakallah lolou sax yobena yenn borom xam ñu am complexe nan l'islam diglu goor jigen way lolou wax ju yaqula batu wadribuhunna gi ñen ñi jema tawil diko bëgg fi re ngeen dëddu leen leen loolu du noonu loolu du arab du alquran du diine waaw bu doon wadribu anhunna sax waaw kay te wadribu anhunna jooju la muy tegtale daanaka waxjuruhunna fi maraji yubu nag bu noppi moo tax wadribuhunna li mu firi rek mooy ngeen dóor leen nii la ko alquran waxee kon mbokk mi li muy laaj tong googu l'islam utlu ko yem waay waaye dafa am lu muy saafara bu saafarawo rek fa nga bàyyi mën naa am benn fan lay doon mën naa am semaine lay doon wala weer wala ñaari fan wallahu a'lam. Laaj bi mbokk mi di laaj tuur ndox wala dem wan ak yu bàyyeekoo ci janax ndax laab na wala laabul. Janax nag groupe ay xayawaan la kaña ci la bokk ak yu niroog ñoom lu bari ci borom xam-xam yi rawat na ci mazhab Imam Malik dañuy wax ne daa xaraama lekk te qaacida bi mooy lépp lu xaraama lekk am sawam ak dem wan ak am sobe la. Lépp lu xaraama lekk rek am sawam ak dem wan ak am sobe la. Lu dagana lekk am sawam ak dem wan ak am laab na feeg dundeewul sobe nekk jallaa la. Luñ siba lekk it sib nañ sawam ak dem wan ak wa fu mu la laalee fu wala fu mu nekkee sa barab nga raxas ko mooy la gën. Am na nag ñu gis ne janax nekkul lu xaraam lu dagan la kon moomit bu la wóoree ne dundewul sobe am sawam ak dem wanagam day nekk lu laab. Moo tax ci li gën a leemtu gën a wóor mooy moytu ko jàppee ko sobe foo ko fekk setal ko fu mu la laal raxas ko comme ni ngay raxasee sobe taqaliko ak moom wallahu a'lam. Laaj bi ci xaj Màkka mi ngi ñuy fàttali sax xaj gi ni mu demee ren Sénégal lu mat a sante yàlla la waaye mat a sant ñi ko doon taxawe. Sénégal miin nañ lool at mu jot bu xujjaaji di dem coow li bëri ñii jàmbat tardé waxtu lañ leen joxoon ak bésañ leen joxoon avion yi war a ñëw te ñëwaguñ. Rawat na bu ñu ñibisi rawat na ay bagage ak ay jafe-jafe yu tar ren mel na ni kenn déggul coow wala boog man dégguma benn coow bi xujjaaji di dem ba ñëpp yegg ak jàmm. Ñibisi gi ba démb rek ci xabaar yi mujj jot ñaar fukkeelu avion ñëw na waaye dégguñ benn coow ak ñaaxtu wi wane ne am nañ tardé wala am nañ yeneen ak yeneen yoo xam ne xujjaaji daanañ ko naqarlu. Loolu li muy teg mooy taxawaayu ñay saytu liggéey ba ak ñeleen yilif rajo yi nag ak journaliste yi ñoo doon dimbale nit ñi comme at mu jot jafe-jafe am ñu coo waxa waxa wax ubbi microphone yi ñaxtu yeeg naqarlu yi jàmbat yi waaw bu demee nii ba kenn amul lu muy naqarlu wala xëy na néew na lool ba dégguñ ko wax dëgg waroon nañoo kañ loolu nag rafetlu ko soññee ko ña koy taxawu gërëmee leen ko beneen yoon ñu yokk seeni jéego lu am am solo la. Ginnaaw loolu mbokk mi day laaj kii xaj bu demee Màkka ba def tawaful quduum def tawaful ifaada balaa yow mu tarwiya diggante boobu lan la fay nekkee? Waaw li gën mooy mu xam ne mi ngi ci jamono ak barab yu sell lu mu farlu ci jaamu yàlla doyul rawat na di sàmm waxtu yu juróom di ko defee ca al masjidul haram doon defam dëkkee xaw naa sori muy góorgóorlu di fa tee waxtu yépp waxtu yi jege yi sax mu di ko fa jokkale masalan bu jullee tamit toog ba julli gee door a dellu lu mu fa man ci jàng alquran ci tudd yàlla ci ñaan ci ay nawaafil yëwwudul jeex la mu profité ko balaa mu fay jugee bu fa jugee demaat ci barab yooyu yomb ko mën naa am du fa demaat. Ànd ak bu amee ay yitt yu mu bëgg a doxi de mën na koo dox bu amee ay mbokkam yu fa nekk moo xam ñu fay jàng wala ñu fay liggéey mu seet leen wala am na bagage yu mu bëgg jënd mu jënd ko ndax loolu yi daa bokk ci xaj li yashhadu manafia lahum dafa bokk ci njariñul xaj. Alquran wax ko nit ñi dañuy am ay njariñ fu mbooloo dajee dañuy dem Màkk ku ne bàyyeekoo ci fa mu jógee gox yu fasantikoo yu soreewante ku ne indaale bagage am nit ñi mën a jaay seen bagage muy jar ñi mën a jënd lañ jënd di jokklante di jëflante di jariñante feeg dugg ci lu xaraam daal yooyu yëpp dagan na kon mën na faa nekk di dox ay soxlaam dem ca marché di jaay ak jënd di seeti ku muy seeti di def lepp lu muy bëgg def moy lu dagan waye la gënon nak moy mu sopp yittam yoy yep ci jaamu yalla boromam ta xamne hajj gi danaka ci yowmu tarwiya lay commencé ndax ci lay genné mak dem mina yendu fanan qayfa muy juroom ñent fan mu dem arafat continue ba hajj ga di mat wallahu a'lam laaj bi borom kër gu faatu baye fi soxna baye fi alal ju bari ak yenen mbokk xeyna yu ko wara don mo xam ay wayjur wala ay dom wala ay magaki rak wa ala kulli halin ñett fan lañ am rek soxna ci yeb faatu ndax soxna ci dana ko donu waw dana ko donu manam bu faatu won ben minute soxna ci faatu du tey soxna ci dana ko donu soxna ci nak comme faatu na lim donu dañ koy bolé ak lim fi bayyi ci alal ñi ko wara donu mom soxna ci ñu donu lolu kon borom kër gog faatu soxnam japp mooru nek ci adda ben fan ñaar ñett mu faatu momit yalla na yalla boole len yeureum soxna ci day donu buñuy mirage borom kër ga lum am ci ndono la ñu boole ko ak lim fi bayyi ci alal ana ñu war donu soxna ci ñomit ñu donu ko wallahu a'lam budé ko man mirage day munasaqa boolante ñaari mirage yep ci ben bu ko jekkowul nonit mu mirage borom kër gi ci reub soxna ci genn ciirem bobu mu boole ko ak jeneen alalam mirage lu ne dem ci loxoy borom lolou la laaj bi soxna so xamne borom kërëm faatu na fekk mi ngi toll digënté ba sori ben fan ñaar ñett amna doom ndax xiddam day jeex wala deet waaw xiddam jeexna ñu leral nak jigen sa bu ko borom kërëm fasé l'islam dafa fartal ci mom xedda xedda moy fan yu muy lim yo xamne du saña waxale lu jëm ci benen sey kenn duko meuna denc kenn duko meuna labat kenn duko ngoro lolu moy xedda buñ fasé jigen man na nek leg lay ñetti wër leg lay am nu mbiré démé mu don juroom ñenti wër ak yeneen ñetti wër lolu fukk wër ak ñaar la at wala mu nek ñetti lap moy li gëna bari kon soxna soosu borom kërëm fasé mom xedd rek ko war mi ngi non dir bo muy tok ta du saña waxale dara lu jëm ci sey amma soxna so xamne borom kërëm da faatu mom ñaara ko war moy al-uddatu wal ihdad xedda moy leñu waxon legi ay fan lu yimi lim yo xamne feek ba muy mat soñu la waxale lu jëm ci sey kenn duko meuna denc kenn duko labat kenn duko ngoro lol nak ñeenti wer la ak fukki fan ci faatu niko alquran jangale ñeenti wer la ak fukki fan benen ba moy al-ihdad teñu wala ñaawlu niko mag ñi daan fere te moy soxna ci borom kërëm faatu sharia da ko tere lepp lu jëm ci yokku abtar ci xeytu ay sol yere yu rafet yu muy sol wala diw aw yaramam ak jëfëndiko lu am xet gu neex fudd nak yu mel nonu nga xamne daga non na waye dañ ko wotere ngir faatu gi borom kërëm faatu ñu tuddé ko ihdad naka non genn ki teñu bok na ci teñu mu tok du genn luddul lu mën ta ñak comme da am rendez-vous yu muy top ngir am faju té mën ta xaar wala liggéey bo xamne kenn mënu ko ta wotu mën ta xaar yoy rek mo koy tax genn bu ta noppé mu del ci wat ci kër ga budul lolou ay dem ngenté gi ci tak yenen xew yep mom day tok du dem fenn legui nak ci jangale borom xam xam yi jigen buy xeddaw mo xam kagn fassé won la wala ki borom kërëm faatu kagn fassé won xedda man na nek ñett wër leg lay ñett lap leg lay fukki wër ak ñaar leg lay sax am yu xew bam dem ci aqsa muddati hamle jëm ci ay ñent at ak yu ni mel ki faatu ñent wër ak fukki fan ba jam di am jam juro ñaari wër ak juroomi fan yoy yep bu fekkon soxna ci da tollu digënté mom bes bu amé dom wa ulatu lahmal ajaluhunna an yadhna hamlahun kërëm bu amé dom rek xedda ja dal dinaay mat borom xam xam dañuy doyal ayé bi ci kuñ fasé ki borom kërëm faatu ndaw la mag la gor la wala jébér la ñepp rek ku am doom sax da jeexna waye nak takale gi moy xam nga keñu fasé ben liggéey na ci kaw moy adda ki borom kërëm faatu nak ñaari liggéey la mooy idda ak ihdaat. Xedda ji moom jeex na, amul benn kisag, ba mu amee doom mën nañ koo maye mu dem siiwaat. Waaye ndax ihdaat gi jeex na, li ëpp ci borom xam ne nañ waaw xedda ji bu jeexee yóbbaale ihdaat lépp jeex na daal. Waaye lu néew a néew nag ne ihdaat muy ñaawlu googu moytu jëfandikoo luy yokkab taar ci yëre ya muy sol ak la muy diw ci yaramam ak wala ci kawaram ak ay xeet yi muy jëfandikoo ki fuddan yooyu moom da ko war a moytu ba ñeenti weer ak fukki fan ya di mat. Waaw loolu nag bariwul ci borom xam ne ñu ko wax, lu néew a néew a néew la. Waaye daal ñun dañuy gis ne lu dëgër la, lu mat a bàyyi xel la. Soxna si borom këram faatu na fekk mi ngi toll diggante am na doom na xiddaam jeex na mën nañ koo mayewaat. Waaye ñaawlu ga yañ doon tere képp ko borom këram faatu ngir feeg ñeenti weer ak fukki fan ya di mat mu continuer ca ba ab ba mat. Lii mooy li leer ci ñun wallahu aalam. Laaj bi dafa jëmoon ci tabaski tukkikat boo xam ne fa mu nekk na réew ma di dundee ak seeni loi mayut ko muy rendi xar ci bésu tabaski bi ci këram. Mu wut xar pour ñu rendil ko fii ci Sénégal, waaye réew mam nekk nag ak fii waxtu yi dañoo rawante. Ndax waxtoom moom ci lañ ko war a rendil wala waxtu yi fii? Jaamu yàlla yooyu aju ci rendi ñu mën cee tudd tabaski moomu, mën cee tudd hëdyu te ñuy rey ca mag, mën cee tudd ngénte. Loolu képp koo xam ne dañ la cee wóotu hëdyu moo xam ne yónnee nga ko ma nga ca mag te yow nekkoo fa, wala ngénte loo xam ne fuñ la ko mën a defalee ci kaw suuf nekkoo fa yow yaa nga faneen. Kala wóotu ci jëf ja waxtoom moo konte. Moo tax yor-yoru ki lay rendil sa gàttu ngénte ba yor-yor jotee rek doonte yow ci guddi la fekk mën na koo rendi. Du ko rendi ci sa yor-yor yow te fekk sa yor-yor nekk guddi ci moom, nekk beneen waxtu ci moom. Loolu moo xewaat ci tabaski, moo xew ci hëdyu. Kon daal yooyu saa bu ci nit wuutalee nit ki mu wuutal fii mu koy defee waxtu yi fii daw moom lay topp wallahu aalam. Laaj bi soxna soo xam ne daa monte ay xef wala ay wex, ndax bu jàppee wala mu sangu, njàpp mi sangu mi dana baax. Ku monte we yoo xam ne daa muur we yi ko yàlla defal ba bi mu jàppee wala mu sangu ndox mi yëggul ca wexam ya ci kaw li monte la yem, jëf jooju baaxul muy njàpp mi wala sangu mi, ndax foofu daa waroon a tooy set te tooyul. Naka noonu ay xef. Bu doon nag lii monte teewul ndox mi yegg fa mu war a yegg, fépp tooy set, kon du gàllankoor dara ci njàpp mi wala ci sangu mi wallahu aalam. Waaw Sëriñ Kadim Thiam Muallim Evo ñu ngi leen di ziara mbokk yooyu Sëriñ Mohamed Cissé Muallim, waaye mbokk yi nga tudd fii Sëriñ Moumtaxa Kane, Sëriñ Aliou Badara Ndiaye, di ay borom xam-xam yu mag macha allah comme ni nga ko waxee. Ñu leen ziara ci waxtaan yu am solo yooyu, ñaan suñ borom defal leen te defal ñu xabul, defal ko mboolee mi jullit barkeeb alquranul karim. Laaj bi aji feebar ji néew doole ci faju, ay mbokkam di ko sàkkul ndimbal bañ dajale ab lim di ko ca faj yàlla dogal mu wàcc liggéey. Wala sax commencé guñu woon fatna faj mi faatu na, xaalis bi ñu dajale kan moo ko moom? Aji faatu ji moom lañ ko doon sàkkul, ña ko doon joxe it moom lañ ko joxeel. Kon day mel ni alal jum fi bàyyi la, ña ko war a donn ñoom ñoo koy donn wallahu aalam. Laaj bi ki yéex a julli suba ba yor-yor ba 11h jot wala sax ba tisbar jot, waaw kooku lim war a njëkk bàyyi xel mooy mi ngi ci musiba yéexe julli suba ba waxtoom jeex. Loolu jullit da ko war a moytu kem kàttanam. Bu dee ngant lu bér nag daroon nelaw amul kenn ku ko yee ba waxtu wala dora yeew, loolu ngant la. Fii ngant lu mel noonu amul na góorgóorlu julli gu ne mu di ko def ci waxtoom. Waaye bu demee noonu nag ndax day julli ñaari rakka fajar yoyu nga xamne sunna la wala raghibatu luñu xenam la dora julli farata gi wala waaw koku da faat waxtu julli ci mazhab imam malik radiyallahu anhu dañuy wax ne ku am boru julli julli farata go war julli julli woko sañu nafila ludul yenn nafila yuñ tudne man nga ko def bokku ca shafa ak witar bokku ca eid muy tabaski korete waye bokku ci ñaar rakay fajar kon ci wax joju man na julli ñaar rak fajar yi do julli suba waye amna ñu gisit ne ku amé boru farata mënul la julli ñaar rakay fajar li fek fayul borba motax koku comme yeexna julli bo waxtu wa jeex lay farata ci mom moy mu gaaw fay farata gi mpat bu ko fayé ba nopi nak comme zawal jotugut bu ko nexé mu julli ñaar rakay suba yi ngir del ci wati maslami yoonu mo jangale won sallallahu alayhi wasallam ne ñaar rak fajar mo gën aduna ak li ci biram kon yiwu bare ci nek motax ñen ñi japp ne julli suba ñent rak la da ngay def ñaar selmal defat ñaar selmal waye julli suba ñaar rak la ñaar yoyu ngay ñëk jang ñaar yoyu nga ñëk julli selmal lolu nafila la mo tuddu ñaar rakay fajar moy luñu xenam te mom la ci gën moy nga jang fatiha rek donte bu la nexé nga tek ma tayassara min alquran lula sop werna ci yenn hadisi fatiha ak qul ya ayyuhal kafirun wala fat benen ba fatiha ak qul huwallahu ahad am ngi jang fatiha ak ñaari alam yi muy alam nashrah ak alam tara kayf kon dal la ci gën mom moy jang fatiha rek yam ci waye ku jang fatiha tek ci dara batay baxna ala kulli halin nafil gu am dole la guñu xenam la ngir yewu bari wi ci nek ku yeexa julli suba nak ba waxtu waqat nga xamne ñaari rakoy xajuñ fi bo yeexé legui waxtu jeex mom sañu ko julli da nga wara gaaw ñeukante waxtu yu julli farata koku bu du yewoo japp rek na gaaw julli suba bala waxtom di jeex ñaari rakoy nak mu yeexé ko ba janta 5 ba yeketti ko nafila dagan am liñuy wax yor yor commencé mo fay ñaar rak yoyu mbollem nafile yi mom dongo lañ ci fay budul mom nafile ko waxtom fat fatna kon ku yeexa julli suba ba waxtu waccate farata ji rak fi xaj gaawal nga def farata ji nga yeexe ñaar rak yoyu ba jant fenk ba yeketti ko bu jant fenk ba am ay fuk min tak juroom yor yor duguna nga man ko julli fofu ba zawal foko fi defay baxna selu ko baade leg nak laaj bi lim dal moy ko xamne mom da yeex julli suba ba waxto julli suba jeexna waxto julli suba muxtar mek daruri mi yep jeexna koku ndax day julli ñaar rakay fajar doora julli suba comme zawal jotugut wala day julli suba rek ndax fay farata mo gëna feddliko bu noppé doora fay ñaar rakay fajar waaw kay feñu na ci laaj bi ba tusbar bu de da ko yeex julli ba tusbar jot mom ñaar rakay jeexna amatu fi place ku yeex julli suba ba tisbar jot suba dong ngay fay waye sañoto julli ñaar rakay fajar yoyu ndax waxto ñu ko rona fay wessuna li moy tontu laaj bobu wallahu a'lam laaj bi borom kër gi nek ak ñaari soxnam soxna si aye tay mero ak mom ndax sañ nako bayyi dem joté ak soxna sam jubol tontu li moy dedet lolu da haram dafa bok ci farata yi ki yore ñaari soxna ak ñett ak ñent mu don ko mandu namuy fanano ak ñom mu seddel len ko ñu yam ca soñu la baye ki aye dem ca kenen bu ko defé def lu haram benen bi moy borom kër gogu fasé soxnam soxna ci sey war na ca kenen nekkat fa ca ay jafé jafé ndax sañna waxtana kiko ndikona yar kiko ndikona yor ngir mu genn ci sey boba ki takkat ko det lol da haram jigen sañu la neti bum di sey ba nopi di waxtan ak benen gor waxtan wu jëm ci nata seyem ki takko lolou lu haram la lu bon la ci bakar yu magi la bok na ci iblis di gëreme ay ndawam
1: ay talibé ay talibé maki ay doom maki setam yonent ko jangale sallallahu alaihi wasallam iblis ta ses ba ca gangu nayam gu magga yebal njabot gi ñuy yaq fune di jaxjax ay nit ñi di len moylo yalla di len saganlo di jaxjax ay digënte ku wacc indil ko lan ak lan nga def tay loko wax da koy xép bam dess ko xamne dafa tahbib manam fekk ñaari way dencante mu waxa wax ba dindi ak bëggante sen digënte wala mu waxa wax ba tassay ba koko la iblis di kontan ci mom lool gërem jëfam joj lool mo da soxla ci dem waxtana koko massa yor ak koko musta yor ñoyam dem na di waxtana goor na genn ci sama sey bi nga takama mom bu gennon ci sey bi sax day japp xedda biiru xedd joj rek koko sañu la waxtana ak mom ci bu sama xedda jeex nga takama lool da haram rawat na ma nga ca sey nak lolu lu bon la lu ñaaw la lu mata moytu la wallahu a'lam.

0: ñu lay déloo ziar bi.
1: Ak di jaare sañ Pallu. Ak gars yi di dugg émission bi yëpp daal. Ñu ngi leen di ziar di leen ñaanal jàmm di leen baax. Ci mel ni sax Abdoulaye Tek. Ci Bax Daal. Ñu fàtte turam.
0: Sëñ Diil.
1: Sëñ Diil ci Tek Bax Daal waaw ñu ngi koy ziar bu baax.
2: Jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax Ibrahima, yaakaar naa moo doon woote ci kàddu yi nga xam ne yëkkati na ko mu am solo bu baax a baax, mu nekk loo xam ne nag Bamba dañu war a taxaw jàngal la, ndaxte xale moom responsabilité la. Moo tax ñu ci bari dañuy faral bu école tëjee ñu yóbbu seen doom yi ci ñuy dem vacances, wante pour man sax vacances boobu booy xool war na mën a ñàkk ci benn côté, ndaxte tey jii bu fekkee école tëj na mën nga ko profité nga dugal ko daara wala nga dugal ko sax mu jàng mee ci loo xamante ni dina ko mën a occupé wala mu xam ci loo xamante ni peut être dina ko mën a servir après jàngam, ndaxte ci bi muy ndaw nga ko mën a tàggatee nga ko mën a waajalee. Mu mel ni am na mbokk bu nekk ci ligne bi, ñu jël ko. Salaamaaleykum.
1: Ah maaleykum salaam wa rahmatulah. Ñu ngi leen di ziar bu baax.
2: Ñu leen di ziar bu baax. Maa ngi fi di
1: ci kontaan ci fi ñu dindi ci émission bi. Mu nekk waxtaan bi. Di nuyu Bamba moom bu baax na. Bamba yow baax bi si yenn saa yi su fekkee nuyu bi ci wu xam nga rek.
0: Ñu ngi lay fay.
2: Ñu ngi lay fay.
1: Ci sama ñett yi fi daal. Mais gis nga ci li ma ubbi nii. Xam nga kenn ku ne rek yaa xool nañ ciy génne parce que man damay rappelé man du may def primaire. Yàlla xam ne ne boobu tamit dafa am ñoo xam ne ni dañuy def lycée

0: donc loolu lépp am na solo. Wax na tamit si li nga xamante ni moo di par exemple responsabilité yenn parents ñi nga xam dañoo jël seen initiative bopp pour ñu seen doom réussir école bi, donc loolu tamit dañ siy def seen kan laakaatan ba bu école tëjee dañ mën a yóbbu seen doom yi fi nga xamante ni moo leen di mu gën a yokk xam-xam. Bu fekkonte ni dañoo xaw a manqué si benn côté bi ñu jéem a xool fi manqué ñu mottali ko. Donte vacances sax baax na, vacances lañ wax, am war ngaa mën a am ay temps de loisir nga mën a def li nga bëgg yépp, waaye tamit ñu mën a xool nan la leen orienté, nan lañ leen di recadré ba maanaam duñ am yenn problèmes yi si biir vacances yi wala boog comme yenn perturbations yi yooyu rek moo tax ñu indi wa thème bi. Kon loolu mooy waral loolu thème bi ñu mën a xool nan lañuy recadré xale yi si période vacances bi, surtout ñii di dem si der bi wala boog ñii jël yenn yoon yi lan lañuy def daal ba mën leen teg si yoonu baax ba nga xam ne école bu tijjee dinañ gën a amaat compétence bi nga xamante ni moom la ñuy séntu si biir école bi. Am na solo soxna.
1: Am na solo Bamba, comme ni nga ko waxee rek mu nekk loo xam ne lu am solo la. Moo tax tey jii ñu koy waxtaanee ngeen mën ci indi seen xalaat képp koo xam ne yaa ngi teewlu ci rajo benn FM 106.0 mu am ne am mbokk bu yëglu ñu jël ko. Salaamaaleykum.
2: Aleykum salaam wa rahmatulah.
1: Ñu lay ziar.
0: Wér am Thiam.
2: Soxna Ndey.
1: Am Thiam. Thiam.
2: Maa ngi lay ziar Niang.
1: Ñu di la ziar wér, baa ngi si jàmm baax.
2: Tontu baax Niang, tontu bu baax a baax.
1: Alhamdulilah.
2: Alhamdulilah. Ahmadou Bamba.
0: Ñu lay ziar baax Mame Thiam.
2: Bamba ñoo ngi lay ziar.
0: Di la ziar wér.
2: Ñu wax ne ki tam yéen a ngi waxtaanee lu am solo. Def naa itam moom mooy ëllëgu réew mi. Ndax danaa dégg mag ñi naan wax ma sa ndaw tey naka lañu mel, ma wax la sa ëllëgu réew. Ma tax na itam ndaw ñi comme ñoo mujj réew mi. Ñoo bëggul sam réew mel ni ëllëg nag bàyyi boo nga tàggat sa ndaw yar leen ba nga xam ne itam ëllëgu réew mi dana mën a nekk ci dal waaye itam nekk ci jàmm. Def naa itam olom njaay dana wax ne tuñ ci ñu moom fii fu mu rek moom moo ciy mujj. Baatum tuñ ci ñu nag boo ko déggee mooy ku jëm fu mu xamul. Ba tax na ndaw yi ñun ñi nga xam ne itam ñun ñooy seen i waajur ñun ñoo leen mën a orienté war nga fekk ci aw yoon suuxam leen ba bu ëllëgee du ñu dugg ci loo xam ne suñu xol daji tàng wala ñu koy réccu. Ndax gone munuta yar boppam. Xale yi nga gis ñuy taxawaal ci mbet yépp ay parents lay am wala itam am nañ ay waajur yoo xam ne itam ñoom ñoo leen waroon a orienté ci li ñuy ndaw. Ndax koo fi duru koo fi gis mu ruus wala mu jomb wala mu def yenn yi rek jàppal ne kilifaa ko yor wala itam ay waajuram ñoo ci sonn ba mën a am yii tey. Kon képp koo xam ne ndaw nga rek ñu ngi lay ñaan nga góorgóor lu baax dëggal say waajur waajur yi itam ñu bañ a fàtte li nga xam ne mooy xale yi te bañ a topp wutum xaalis bi rek. Waaye itam taloo xale yi taloo dara lu dul nan ngay def ba dundal leen rek loolu itam gënul ci ndaw yi. Ndax say ndaw itam yaakaar naa war nga leen a mën a tàggat sa njaboot ba lépp loo xam ne itam lu ñu war a nekkale rek ñu nekk ci. Defenaa itam loolu mooy responsabilité li nga xam ne itam moo di parents yi. Kon école tëj na ñi nga xam ne itam seen i ndaw wala seen i doom duggoon nañ ci école bi nañu leen jéem a saytu jéem leen a xool orienté leen ba teg leen ci yoon woo xam ne itam duñ delluwaat ci école bi du ñu fàtte li nga xam ne itam moom moo leen fa indi woon. Kon loolu ñoo ngi koy sensibilisé li nga xam ne moom mooy parents xale yëpp ñu jàppale ndaw ñi ndax gone moom munuta yar boppam. Ku munuta yar boppam nag li nga xam ne yow yaa ko ci dimbale ndax nee nañ mag dana toog su xale yëpp ba ci kaw du seen dara. Kon ñi nga xam ne ñoom ñooy magu ëllëg ñi wala itam ñoo ñooy mujjee li nga xam ne mooy réew mi nañu jéem a xool xale yi bu baax a baax teg leen ci li nga xam ne moom moo leen di dimbale bu ëllëgee ci ñu mën a koo bañ a réccu. Man li ñu waa yow day sama doom ñu ngi ci école yi waaye bu mu ñëwee ba léegi nee naa ko kër gi bu mu génn saa boo xëyee na nga jël say cahier jéem a jàngaat li nga xam ne itam moom nga jàngoon ci li nga xam ne mooy école bi. Lépp loo xam ne waruñ ci dugg itam dañ leen saytu tàggat leen ba nga xam ne itam danañ ci sa dugg wala ñu jomb ko. Loolu itam moom mooy góorgóorlu ci xale yi bu baax a baax ndax daal wax dëgg yàlla daal. Bàyyi sañ njaboot ñuy jël yëfi jàmbur wala itam ñuy agressé wala itam ñuy nekk ci mbedd yi defuñu dara loolu itam mag mu nekk war ngaa rus sa njaboot nekk ci loolu. Kon xale yi nañ leen góorgóorlu bu baax a baax maanaam jàppale leen ci li nga xam ne moom mooy seenu nekkin. Yar bi nag buñ ko waxee bu njëkk ñëpp ñoo maase daan yar. Loolu ko waraloon mooy man ñëpp dañoo maase woon nekk benn. Kenn ku nekk itam ñu ngi yéene sa bopp nga yéene ko sa morom mooy kene maanaam boo jëlee ci mbedd di gis xale bi def na ko sulu noonu. Sañ ngaa wut sa yar jubantiko wala itam nga lenkante moom ay kàddu bu dee def na ko sulu noonu nga jubantiko. Waaye imaginé léegi xale tey yii tey xale boo ci jëm a wàññi lam lañ di ko tontu sax maanaam boo moytuwut yow moom.

magi ñaan ku jog taxaw ci ko magal xassa it gi yalla na borom tuba fa say aajo xassa gi doy faji aajo ku jog taxaw te koy yel bu yalla nga taggo bakkar ci barke borom tuba asama na ngi set dug leen taxaw te ko

0: ana muridi tuba tuba tuba tuba tuba sariwa ila tuba
1: wale mané kuy murid jugal taxaw ci kaw magal señ bamba way xassam ngir ka jarna ko ka
0: ak rubbe
1: sa way jugle

ta mom la jox nguru Suleiman may koy Darussalam mom la jox

0: buru ci tok ma ci len djum taxaw ci ko ñu magal cheikh isa jenn mbolo bi jogay cheikh be ci len taxaw ci ko ñu magal cheikh isa
1: ne ko isa de balaga ma ñew fagle gëna ne ko isa de balaga ma ñew fagle gëna

Dapal bamba amna ñu bayal rek nga def sa xalaati mujju.

playing in the

¡Vaya!

Ah,

kan waktu kelama amal kini rapi. Kulana amal kami datang.

حلائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا

ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض

0: Du côté des 18, diap 22 juillet 2026, fiche de Kibou Salibé du Touba, la première édition forum Wadel Magal, le grand forum économique de Touba, Quai et les Ports. Dit initiative ou assist, association des commerçants et industriels du Sénégal. Yen beaucoup commerçants y, yen boki, industriels y, entrepreneurs, prestataires de services, promoteurs de produits, acteurs économiques, si bord boum manadon, ak secteur, gaulen gaungen bindou, si forum boum magbi, si thème bou am solo dit le Magal de Touba, un levier stratégique pour une économique locale dynamique et endogène. Magal Touba, dans les bouillons comme de Kibi, te adieu si sinou bapo. Dinam ay panel, ay table ronde, ay échange B2B, exposition, akit ay rencontre d'affaires urbaines. Bringin bege bindou, gir sene ay son de gaulen gau, si yile numéro 117-395-95 Abdou Salam Lou. Walengen Djoko ak bureau Assist Dakar 117-708-81-81 Forum Wadjal Magal 2026 Gaul Gau Boxi Rendez-vous Économique de Magbi si Touba.
1: Jërëngën jëf mbokk yi nga xamni seen ak ñuy tewlu ñi ngi fi ci Touba Sam Samuk Serigne Barakhoure ja ara kaddu gi tay ji nak ñi ngi fi ci kër Serigne Babacar Ley di jàngalé katu Alcorane kenn ku nekk xam ko ci jàngalam Alcorane waye timit mu yëngu ci walu ñaan am lu ko ci Yalla jaglél lo xamné si kenn ku nekk xam nako ñu fassiyene waxtaan ak mom ci loolu nga xamné si ci lay yëngu muy walu ñaan xamna dañ koy jox mu nuyo rek ñu dugg ci li nga xamné si mom moy suñuy laaj képp ko xamné si nak bëgg nga jokko ki nga xamné si moy Serigne Babacar Ley man nga ko wo ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 Serigne Babacar Ley ñu ngi lay nuyu
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mbokki talibé yi mbokki julit yépp Babacar Ley Touba Sam bokhatul mubarak mo leen ni nuyu di leen siar bu baakha baax
1: nga yëngu ci walu ñaan di jàngalé katu alcorane ci naka nga yëngo ci walu ñaan ngir ñi nga xamné ci ñoy déglu kenn ku nekk xamna ni jamono ji dana njité wo lu ni mel ku ci melni yow bëggoon nañ ci ay léral ci ban anam nga ci yëngo
2: wa soppala bi waaw deug la lolu ngay laaj ak numa yëngo ci ñaan waaw dana la ko léral waye dama am tout lu ma bëgga léral moy nan la dikké ci man nan la ñaan gi dikké ci man bama man di di ñaan alcorane gi mo jitu ndax man alcorane sun borom moma ko jox ndax man sama lupp yi kenn teggu tialli wo nema nel bashi mi marax waye nak lepp lo xamne liko dare ci baqara ba nasi buntu boma ci wax rek mo wax la cey jariñ ak la nga xamne mo cey diglé ak la cey téré waaw ci alcorane fofu nak fi la teddu ba gudi xeyna sun borom ci man manam nga katanam ak doore ja ay la mo jek ba gudi ma yewu ñu tektal ma dama yow jangale kat alcorane ngay don lool nak xawna ma yëm ci jamono yoy nak bañ mako waxe waye gudi ñaarel ga mo meli dama deg ay dongo yu jang dongo yoy na sun borom jox ma bima ñewé nak Touba fekk fi Cheikh Saleh Mbake ma dem ci mom mu fekk njurul waxtaan ak mom siar ko mu am luma jox manako dama bëggoon samp dara mu nema doxal bama ñew Touba lepp dana bax loolu ma waxon bima ñewé Touba ma dem ci mom ma dañu xamal ko ne wala bëgg samp dara ñu ñëwé nak la ko a samp dara fi ci Samu Serigne Barakhoure ja dara ji juroom ben fukk ni lawon ay ci biir loza am na ñu xane xawon na leena yëm ndax ni ñi bind bi nga xam suñu borom bindé nañu ko ak ñom seen yaakar dafa ne dara ji du way dara ji nak bimu dawé ba def téwéri nit ci la tibu juroom fukk yi yobbu ko marché bu bess andiatu Serigne Dara mu dawal ba dafa téwéri nit ma jëlaat ci dama ci Serigne Saliou xamal nako dama bëgg am pinch mu dox ma carte buñ wax yasbul khulub ma dem sampat fa dara yobba fa juroom fukki dongo bi nga xewé dem nañ ba Serigne bi wacci liggéey mom Cheikh Saliou Mbake ñi aljanna ma daldi dem ci Cheikh Mamadou Lewé waxtaan ak mom mi neegal Serigne Fall nekkal Serigne Touba ma ndé waxtaan ak mom ci daara yi mu no wéyelé ko comme nga la ko Serigne Saliou waxé ma am ak Serigne Bara nak diko wéyelé dara yoy ba Serigne Bachirou Mbake mo Aladji Fallou Mbake daldi may jox fele ci Bayla ab al nema ñewal wut ay dongo nga ñew fa liggéeyal fa Serigne Touba man jëlat ay dongo yobbat fofé manam dal ci gattal dal yalla dogal na ñenti daara yi ni la démé té ñenti daara yëpp ngi dox waaw xamna lo ci bëgg xam ci daara yoy bama ko laaj dina la ko léralal waye walu ñaan gi may wax ni mu dikké ci man dal mom xamna né pour ma léral ko ci radio dana xawa yéwé waye na xamna né buñu paré dina la ko wax ndank ci na la ko wax ci suuf waye dana la wax dal ñaan ki mom ni may ñaané waye ni mu dikké mom mané su ko wax ci radio waye ni may ñaané nak moy damay xey tok ni sama né ku dëkk ak noo dikké rek ma xol suma la xolé rek insha allah dina xam fuma jaar yow lu sama xel ñu ñëk da ci ay alquran suma ko déwéré nga wër bu dé ko yitéel ak lu mëna doon ndax ma law ma tarjuman man sama ñaan ma ngi ci fan wër ak ñeent way o ma tarjuman wala ubil ke ubil téré bé bind na ngam jox ko dédét duma ko def wa wala ma né tombal lé wala ngandi lé wala ay tomba gi pétaw dédét wa so la joxé la wax rek da fay melni yokk gi yax yi bo waxé jox la ko ba téyé ko rek day melni xamna li sey bir yépp damay tok di la ko wax non ba mu yé lolu ñaan di ci sama
1: ci walu liggéey nit ki am jafé jafé soxla ci ñaan ndax da ngay ngu ci li ni mel
2: wa bo amé jafé jafé nga ñëw ci man le ba ñëk xol moy damay xol ndax wajal lay am bet wajal lay la wajal wo lu may wax nak sa wajuru jigen way tax may wax su way la xolé ba xamné wajal nañ la rek mu wër na wajal nañ la suñu borom may na mané dara dotu jafé ci man ci yaw mom né insha allah dana savare mbir ma way suma dawe ba xol xamné ke wajay yo desna dama la masla yow ba gantal la waye duma la ko wax nak waaw
1: muy lu am solo di setlu bo xamne si setlu bu am solo la kenn ku nek xamne ni timit walu rap lu sonal nit ñi la ci anam bo xamne si kenn ku nek ak nam lay feño di la galankor di la tejj di tejj sa wërseuk waye timit sa loxo di bënn ak yu ni démé ci walu wowo naka nga ci yëngo ci walu ñaan
2: wa bo ñëwé man suma la xolé dana xam bar rawan mo la yor bu dem ben bedan ak rawan wu mëna doon rek dana xam rawan wi la yor bu ci am xara xajo ci deret dama koy dama la koy ullo ngandiko ci sa gnaar xajo dama la ullo ngandiko ci ci dugub ak li ci aju yoy ci ay sarax dal dana la ko ullo ngandiko waye walu fayma nangam mom ñewumako ndax li tax ñewumako dama xamne sunu borom mom moy fajj waye man dama ñaan dong ku ñaan nak ñewu engagerene len fayba nangam ma fajal la ba ki fajj mom kenn la muy sunu borom subhanahu wa ta'ala tous dama koy wax sama mbokk ñaan kay dama nan len neneen dama ñaan waye dama fajj nangam moy tu len ko ndax fajj mom yalla rek fajj ñu dañuy ñaan dong dañuy ñaan yalla ke xamé nga yaakar na la ci ñaan ñew ci yow am aw fukki daraw aw juroom fukki wala aw téwér nga tass yaakaram ci ñaari juni wala ñetti juni bu boba yow la nga xamné mo taxone ngay def kon wacc nga ko muy jëmi ñaan ya ñaan mom boy ñaan da ngay ñaan rek lay sarax sa mom bo ñewé da la ko tek mom ak lu mëna doon waye nak walu wéxal ga mom mom duñu bolé ma yow lo diké rek bo diké insha allah dina jëma sét sey mbir su ko mëna safar rek dina ñaan yalla mu safar
1: ñu ngi fi ci Touba Sam Samuk Serigne Bara Khoré je are kaddu gi ci kër Serigne Babacar lay ngeen mëna jokko mom ci walu ñaan bi nga xamné si ci lay yëngu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 su ngeen jokko mom ci walu ni mel dana len ci jappale bu baakha baax Serigne Babacar lay mbirum keuyit kenn ko nek xamna ni jafena di déposer leg leg ñu la koy dello wala nga bëgg keuyit di ci lijeenti ngir bëgg tukki muy am jafé jafé walu ni mel naka nga ci jappale askan wi
2: wa mbokk mi lolu ki nga xamne mom la lolu dal wala mo bëgg lolu su ñewé ma xol ko walu keuyit ak yoyu su ma ko waxé ma xol mu wax ma limu bëgg ma xol limay def man mom bu boba dama koy defal ba aw keuyitam ñew mu door andi lam may jox adiya ja ne ma li la amut bu amé sarax na dina rako na sarax na waye yaxal ga daam duma ko laaj mu ko ta jurut kayro inshallah waaw il faut ko mu jot kayro ba paré ma doone bu setaloy jox mako
1: kon dal nit ki boko ñaanale bala muy joxe dara day dem ba jot la nga xamni simam lay liñu mu jëm ci walu kayit
2: waaw mu re walu kayit mu re walu yaraw yi metti mu re walu rap lu mëna doon ñu bari xam nañ ko ci man ñu may deg kenn ku ci ñew dama naan la nay def sarax sangam ñu def sala ba nga ma wéxal gu numuy dañé may la demal ba gis tan dawal ba gis wér bo gis wér rek nga ñew nga jox nit sa da koy def ñew né ma lo lay jox man di alhamdullilah rabbi la la lay jox man ko sétal lo man rek nga jox mako day mu xol la mu man rek mu jox mako ndax ñun ñepp dañu wadi labiranté ndax lam yaakar ci man ba tax mu ñew ci man loolu yalla mako jox té yalla mëno ko toxal ci man bu ëllëgé jox ko kenen koko mo diko joxit man ñu ko jox may yeeram ci doom adamé labiranté ak ñom daf may jëna ndax dama wax né ñaan fék yaangi xol posa waji wala calpem bi wala compte bankam fék yaango xol rek ñaan gi dess na ñaan mom da ngay ñaan ngir yalla sun borom subhanahu wa ta'ala la ngay dundé la yalla la koy jox bu ci hajjo bu ci gatch lén gatch ci ngir yalla ak jaamu sa borom subhanahu wa ta'ala waaw ni ku tiir ala nga jaxlé dal bo ñëwé mom dañ la wara ñaanal dimbalé la ba taaju faj waye nga tollu ci problème bo xamné am problème nga ñëw ma yok la problème man duma ko def yok la problème moy lan yow ya ngi dem ñëw am ay yitté ay problème yu bari té wallahi ab 5000 francs nga am sa poste ñu tuddu Babacar lay nga né ko do fa dem ko do so fa dem 100000 francs lay la wala 50000 ko man dégg na man ñaan waye ab jinu dong la won té duma dem am kay nga ñëw no andi jinu bobé wala jinu téwéré wala lu mëna man ñaanal na ni ci yëkëri sama gatt réel ko ndaysan waaw mu ñëw dégg réel ko sama gatt demal ko sarax mu dem waaw nit ñew na ami million tok sama kaw ne ma ñaata la lay fay war ko ñu wëna ko tuddu lo def baxna mu daal rocc la ma doon jox yecc ko joxaat jox ma la gëna neew ma santé ko yalla taxal ne yalla suñu borom suma ne ko won jox ma taw mu jox ma ko kon la ca tégué ca lolé du nekk sama mur ana li sa wërs ak mom la ma jox kon man daal sama ñaan daal tegguma ci xaaliss tegguma ci yalla laal wax deug yalla tegguma ci yalla de jaamu suñu borom rek la ci dox
1: kenn ku nekk xamna ni walu jënd ak njaay nit ñi dañu ko deggmal lool taku dublu ci walu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci walu bayre njaay commerçant yi mo xam ñi nga xam ne ci timit dañuy jënd ak jaay marchand ambulant ak lu mënti doon ñu yëngu ci walu jënd ak jaay laaj na ñu def ci lo xam ne ci da fay jëm ci walu bayre njaay
2: waaw fofu li ma la fi tontu moy nit ñi dañuy tuddu baat bo xam ne gëmatuñ ko muy alhamdulillahi ala kulli hal manam lu sun borom wacc ci man rek doy neex na ma lool nit ñi dañ koy tuddu way bari nañu ko gëmut da ngay gis ko xane day ñew daal di ñëlé man damay jaay bam yagg mënatuma jaay dama yaakaar da am luñu ma def xalal ma ba xam su ko defé duggal na ci kam go xamne xamoo fofu joggé waaw manam fi ñu lu bare li tax sax ay bayre yoyu ay yere ñaani ma diko xawa bayyi manam ñi ci bopam jëlatuñ pour yalla ay def dañ na jaami ñoy def waaw ñu bari fi dañ jaami yalla ñi daay gëmatuñ sax na yalla moy dogal waaw lolo tax waye walu bayre mom amna ci yoonu yu gawta neex sax yu baakha bax yo xamni ni su fekke ne ku ragal yalla nga ñew ci man ma jox la lama lay jox nga jël ko ngir yalla wallahi bo dewe da ngiss ubbe ko te li may wax de yag na ci dekk bi amna fan werad waye balu mo wona neex tay mu emission bo xamne dañuy mëna téléphone ni duma dégg insha allah da nga dégg am no xol day wax lo xamne sa waxuma lako waaw walu bayre ak walu fajj ci yaram ñaan ci yaram pour mu wër ak lu yaw yu metti suma la xolé suma la insha allah da nga wër rek sun waro na def lool barke dem rek ci mujjé xamna duma tuddu turam waye mu may dégg fu nek dam na fa waye bi mu dikké fi ah wax deug yalla lam jëk wax moy lama ko laaj foko tole sax manam da na wër ndax lama ko laaj dafa tuti ci mom da ndaw ci mom bama ko laajé ba nopi bu wéré dafa tiyal limbu takku ñu ñukkal ma néma amala ko jox ngir yalla waye walu bayra mom amna fi bu baax ba walu ubbeegu amna fi xam nga teju du nit dalay liggey rek nga teuj rabbe tej nit waw ñak sat ci yaram da ngay tej nit da na am teju bo xamne nak mom so xasse teju bobe man mënuma la ñaanal waw muy teju bo xamne ci tilim bu ñëk yalla tilim yu ñëk ya bo waxe melni la fa nga bo xasse gass gëna jamono wala ngay waxe gëna jamono sa ñaar ñala yoron waaw tilim bobé fo nga lay jige bobu na mënuma ci dara mom waye lu rab def wala lu loxo def bo dikke insha allah dina la ci jappale bu baakha baax ba yalla fajal lako
1: bokko na ci lima na rona laaj da danaka andi goko ci walu leral muy ñi nga xamne ci dañ leena juggal walu liggey yeug ba seen yaram xawa dis ñu am leneen luñ ci yeg lo xamne ci lu def lay doon suñu dikke fi dinañu ci am li nga xamne ci mom moy safara ku bëgg dikke fi ban auto ngay jël wala wan yoon ngay jël pour mëna exi fi ci li nga xamne ci mom moy samuk serigne bara xureje
2: non bu doye marché o xass ak la ko wërna mom dañuy dem bundu kër alaaji baram mbacke mo lañu fallu waaw numéro 9 mom mo fa nek numéro 9 bobu bo ci duggu na samu seigne bara la jëm ci kadaga rek insha allah bo auto bi lay touti rek Babacar lay daara alcorane rek tablo ben daara ji insha
1: muy lu am solo munu ñu ci walu new doole ci walu negu sey lu ñu mel dang ci yëngu
2: waaw new doole amna yo xane ni dama ci ñaan yalla bu baaxa baax muy bo xane rab mo la ko def ak bo xane do adam mo ko jëma def ay pexé ba yalla nangul ay pexam ci yow waaw do ara mom lele muy def ay pexe ba yalla nangou ko wa lolou mom dañ ko bo ñew dañ lay ci ñaanal ci carton yalla mu dañ walu ñew sey bobit day mën nañ ko dindi ci carton yalla buñ ko ñaané yalla dañ ko jox ak na amna benen bo xane li ñu wax 1147 wala 1180 nangam nga wara am ci mandiw momé xawa am problème so ñew ci kilo gerté la koy defal man dama lay jox kilo gerté dama lay savare ci way jaaw nga digo yeey bala kilo gerté ba jeex mandiwuma la ci wara remplacer da remplacer inshallah ci carton yalla
1: leg leg ñu gis keur go xamne ci day am ay ciow danaka duñ nek ci jamm wala mu am walu rap ak yuni démé di indi galankol ci keur gi lu ni mel ndax dang ci def ay ñaan
2: da ngay toxal rawat wa rawano ci bopam ngay toxal rawano ku ne la man na ko ray wala ma genn ko de da ngay toxal soko toxale ba pare dem jubale sa keur ga jubale goge ngay def nak nga jey xamne yalla koy naw nga def ko waaw bo joy bo xoti def re yalla nga naw rawan mom dañ koy toxal bu deug mom dañ koy toxal deug mom wa yalla may nañ ci mom dañ koy toxal keur gu nekk defal la mbaaji mom bo ñewé mom insha allah su la joxal la ngay jox nga def ko te yow yaay xiyar ñew na ma gisatumako waaw insha allah
1: muy lu am solo yaakar na ni deg nañu ko fi ci sam sam ak serigne bara khouradja bu fekke dang fi ñew bo jele numéro 9 bi tata numéro 9 bo ñewé ba fi nga xamné si mom moy rombu cornis bi rombu hôpital so ne ko serigne babakar lay jangal katu alcorane soko waxe inshallah rabbi dana la wacce fi nga xamne si mom moy buntu keur bi bo jele sarede timit kasalika naka non waye mi ngi fi ci arre card gi ku beug jokk ak mom man nga def 76 122 52 17 wala 77 649 66 54
2: may siari ñep na mom la waro la ñeke waye teye koy buntu yi day am solo may siari mbolem ko xamne ni yaangi Touba dalé ko nak ci sunu khalifa général mouride diko ñaanamu yag fu lol te wër serigne muntaha mbake di ñaanal li serigne abou baraka ci wëru tedd wi ak mo wa kër serigne fallu mbake gi yépp sunu borom guddal seen fan te yagal leen ci seen taxaway bu ligue reuy bi nga xar ñu ko taxaw ci walu magalu kasra yeb gi di ñaanal nak mbollem kilifa yi ci dëkk bi bayiwuñ kenn waye nak di jël sama sang bu tedd ba serigne bachirou mbake momu alhaji fallu mu yag fi lol te and ak wër ndax wax deug yalla moy sama buntu ci keur serigne touba kon ñaanal ko mu yag fi te and ak wër rek lañuy def di ziaré khalifa mam cheikh rahima fall c'est mam cheikh mom man yalla dafa dogal dama am numa mel ci mom ba kuma gis ñu ne bay fall nga rek dama am ciofé bu re ci yow kon ma ngi ñaan ak mbollem khalifa bay fall yépp ma leen ñaanal guddu fan ak wër ak muccilé ak liggéey bu yegg ci serigne touba yalla ñu ko yalla defal defal ko julit yépp yu barka alcorane
1: adresse baangi fi ci touba samuk serigne bara khouradja ale kaddu gi ngeen mëna jokko ak mom ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 so jëlé tata numéro 9 bi foné ko keur serigne babakar lay jangal katu alcorane dinañ la fa wacce jëre ngeen jëf
3: benno fm radio bi nekk ci wétu rond-point bi nekk ci commune bi jakarlok télé bi jëm iliport

Ah!

aduh.

Seni Rapi. Kelana amal demi rapi.

نبأني بالمصطفى المصطفى.

إلا له أبا.

0: بالوسيلة وكمتي الجزاء وعفا وجنتي
1: يا خادمي.

هدية من إلى خير الورى. صلى عليه من أتى وصورا. مد يدي

वरासन समारोह सकल बाकी

jërëjëf suñu man nii rek lañ ko soxlaa de

Kula nyakurus, kula amire ko amure, kula nyakurus.

0: Laba.
1: Ada le ati.
0: Laba.
1: Ada gorade amu
0: adene. Lakagal kali.
1: Laka.
0: Lakajusati.
1: Laka.
0: Lakaniyati.
1: Laka.
0: Lakhurbata amu adene. Walmanzila.
1: Lakagal kali.
0: Laka.
1: Laka.

Serigne Bassirou borom daru mu dem jom mu ko ba bëjru

I love you, man. I'm not old.

Banyan gamba.

soxna su ko lewut wala budé jigen la dafa sék goor gu ko lewut budé khas ñaaré ci loolu la ëpp lu muy jëm kon xawna nu rek tuuma waye nak tuuma da ko gëna yaatu ndax tuuma mom lepp lo xamne dañ ko askene li nit ki ta moy lu aram ci lo wax wala ci jëf rek loolu la dal dugg ci tuuma kon nuro nañ waye tuuma ko gëna yaatu amna yit benen baat bu nuro lol ci fiqh waye nak amna ñu wuté moy li ñi tuddé qarina moy mandarga wala tektal xarina ci bunti fiqhi rawatina ci bunti yi nga xamne ñoy jangalé al jinayat ak al aqdiya dañ ko ci faral di tuddu lu bare waye xarina mo buñ ko waxé rek moy nit ki am lum def lu ñaaw am mandarga muñ sukkandiku ba xamne lé mu def kat ci mom la bayiko wala lañ koy askanalé kat ci mom la bayiko ta lolu doon lo xamne luñuy téral xarina bobu yit xawna nduro tuuma waye nak taxul ñu bok ndax tuuma ci bopam da ko gëna yaatu ndax buñ démé ci biir waxtaan yu dana leer ci né xarina ci bopam sax dana bok ci tektal yi nga xamné danañ ci tektal wo ngir xamné nit ki liñu koy tuumal wala liñ koy jiñ deug la kon baat yoyu ay baat la yo xamné xawna nduro tuuma ci maana waye nak tuuma daf leena gëna yaatu daf leena gëna lambu lu bare tuuma ci maxna momuñu ko xamlé nak moy askana li nit ki né da wax lu aram wala da def lu aram wala da bayyi lo xane lu ko waron la lu reey la ci l'islam bakkar bu maga mag la dafa bokku sax ci bakkar yi nga xamné ñu gëna mag suñu borom tabaaraku wa ta'ala téré ko ci alqur'anul karim bim koy téré mu lekkale ko ak jaamu xërem waxne fajtani bu rijsa min al awthani wajtani bu khawla zur na ngeen moytu jaamu xerem waye na ngeen moytu itam nak waxneen tuumal nit ki ludul deug ak tuumal ko lu ñaaw daf ci dugg kon ci bakkar yu mag yi le bok lekkeli ko sun borom tabaaraku ta'ala lekkele ak jaamu xerem day tekki ne kep ko xamne mi ngi tuumal nit ki lu ñaaw di tek ci ab deram lu ñaaw bakkar bam cey amé mi ngi tolok bakkaru ko xamné day jaamu lulul yalla wala day jaamu khiramul hiyazu billah mu don bakkar bu reey tam bo xamné li tax mu mag ta graw moy bakkar la bo xamné mbiram day yaatu moy du yam rek ci ki nga xamné tuuma ji da bayiko ci mom waye kep ko xamné degg na tuuma ji commentaire ca deugereul ko wala mu tassare ko wala mu yakali ko mom momi def loluy day bokale ci bakkar bi wala day sax day am bakkaru bopam bo xamne du bok ak bakkar ba nga xamne mom la ki sostuma ji amé motax sun borom tabaaraku ta'ala wax ci suratu nur ci bimi netali istuwaru dur wagn duralon sunu yaay aisha radiyallahu anha moy qissatul ifk nga xamne bimi netal qissa bi ci bir qissa bi dafa joxawale ay orientation yu am solo ci tuuma bu jibe ci am penc lan mo ci wara don taxaway julit ni ak lan mo ci wara don taxaway julit bi mu waxne li kulli imri'in minhum maktasaba min al-ithm wallazi tawalla kibrahu minhum lahu 'azabun 'azim waxne ñi nga xamne ñoo doon joxulante tuuma ji di ca waxtaan diko waxtane ñoon ñepp kenn ku ci nek dana am bakkar ci lam def waye ki nga xamne nak tuuma ji da bayiko ci mom ko ki mom moy gaddu bakkar ba gëna reey moy gaddu bakkar ba gëna kawé mu doon itam lo xamne mom tuuma bu jibé kañ ko jëme ci mom moy kañ jiñ aw yu lay doon ci mom ngeenel lay doon ci mom waye ay lay doon ci ki nga xamne mom la bayiko ci mom musiba lay doon ci ki nga xamne mom la bayiko ci mom motax sun borom tabaaraku ta'ala waxon ne la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairul lakum tuma ji jip ci sen bir bu len ko jappe mukkune musiba la bu len ko

nit dañ koy tuumal rek ñu tambali ko fuglu tambali ko surveiller di surveiller fam dekk di surveiller famuy dem ak famuy ñew di surveiller barabu liggéey kayam di surveiller ay auto mak ñamuy féré kanté lak famuy féré kanté yu mel non surveillance bu mel non ci l'islam l'islam nanguko daf koy téré ndax bundu xatal nit ki la waye tamit day dugg ci yeddu yeddu nit ki moy li ñi tuddé tajassus kon tuuma bu juggé té kañ tuumal amaguñ ben firné buy wané né lañ ko tuumal moko def wuré suko surveiller yenn surveiller yi wala ñu diko bundu xatal yi ba nga xamné loolu da koy xagn sax mu amuk feex ci nam ko wara amé mëna am ay liberté am ci nga xamné non la ko wara amé loolu lay dugg ci li ñi tuddé tajassus te suñu borom tabaaraku wa ta'ala téré war nako wax né wala tajassasu bu len yeddu motax dañu netali ci jamono sayyidna umar ibn al-khattab ci wër gogou mu daan wër bu guddi joté di saytu dekk bi wax nañ ni amna bis mu genn guddi and ak sayyidna abdurrahman ibn auf ñuy dox ba ci yag ñu toll ak genn kër degg ñu fay ciow sayyidna umar ibn al-khattab laj abdurrahman ibn auf ne ko kër gi ñu dendal xam nga kër kan la mu ne ko dedet mu ne ko kër diiw la ne ko njortunaane dal liñ fi nekké du ak njub njortunaane liñ fi nekké du ak njub dal li wax sayyidna abdurrahman ibn auf ne ko xaaral ma tepp xol len ba xam luñuy def ci bir bim tebe dugg ci kër gi fekk mbolo ma fa dajé di nan am ñoll di nan sangara ba ñen ñi sax mandi mune len yeen dey yene ngi def lu aram ta inshallah dana len dumay ku nan sanga bim len waxe lolu bo nopi xeyna mbolo ma da ci amone ño xamne amone nañ tout liñ jang ci fiqh ne ko ah bu fekke ñun def nañ ben bo aram dey yow omar def nga ñett yu yalla téré ba ci ñeek moy def nga liñuy tuddé yeddu moy def nga ñu agent secret te lolu suñu borom daf koy téré ndax neena wala tajassasu ñaarel bi itam bi ngay dugg ci kër gi jaaroo ci buntu bi te suñu borom neena bu ngeen dee dugg ci kër na ngeen jaar ci buntu ba wa atul buyuta min abwabiha ñettel bi it bi ngay dugg ci kër gi nuyo te suñu borom neena bu ngeen dee dugg ci kër na ngeen nuyo ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasanisu wa tusallimu ala ahliha biñu waxe lolu sayyidna umar ne len waw am ngeen deug li ngeen wax deug la dal delu wat nga xamne wax nañ ñoo ñu sax jotul leena dooru bi yoon ndax nam jëflante ak ñoom motax mënul leena wona dooru bi yoon te moy radio gog kon radio ak lañ mbeut mbiri nit ki lolu l'islam daf koy téré motax señ bu mag bi wax jeuhurun nafis ne walam yajus bahsun anil lazi tatam fi sawbihi aw fi dukanihi naam aw sawbihi aw bidarihi ma'a wa kullu za kana haraman munia nit ki di lañ mbeut lo xane lum denc ci posam la wala di lañ mbeut lo xane lum denc ci kërëm la wala ci boutiquem wala ci placeam lolu dañ koy téré ndax lolou lay dugg ci li nga xamne mom moy yeddu kon lolou it atté la bu am solo bo xamne l'islam jangale nako ñu war ko bayyi xel lol ci walu tuuma benen atté bi ci aju yi ci walu tuuma té l'islam jangale ko moy ki nga xamne mom lañ tuumal buñ démé ba diko atté xajj ak seen wurta am diggam ak kako kalamé wala ñako tuumal luñ doon borom yi daraja luñ am alal luñ am tour ak luñ bokk fenn fi buñ démé bay atté kiñ tuumal itam dañ leena wara yamalé ci ni ñuy waxé ñom ci ni ñuy jëflanté ak ñom ci jikko yi nga xamné mom lañ leen di wan nga xamné atté kat bi wurta wone genn ak gënalenté wala genn ak xajj seen ci ki nga xamne mom lañ tuumal ngir sam li nga xamne mom moy aqam motax yoonentibi sallallahu alayhi wa sahbihi wa sallam waxon na ci hadith ne yow atté kat bi bu fekke ñaar ñu am jafé jafé dañu ñew taxaw ci sa kanam ngir bëgg nga atté len bo diglo kenn ki ba noppi bala nga atté nga diglu ko ca dess ndax lolay tax
li ngay atté mëna téggé ci yoon waxati tam né atté kat bi atté ñimi atté na am ak mandu ci seen biir na leen yamalé té nam leen di xolé ci junju yami jëme ci ñoom ca fañuy tok ba ca fañuy tok sax fañ leen di togal tay itam bum ci janni kenn bum ci wax kenn lo xane bi day nuru ak gëdd wala day nuru ak ñak war mom wala day nuru xuppu ko wala doya dal ko wala yu mel non kon kiñ tuumal buñu démé ba diko atté l'islam jangale na né buñ wax rek né dañ ko tuumal wala dañ koy takal kon dañ ko wara doya dal mom wala dañ ko wara soufel waye wares nako yamalek ke ko tuumal ci ak yépp ak ci jëflante yépp bokku na ci atté yoy itam moy ki nga xamné mom lañ tuumal dafa am ak ci xam tuuma yi nga xamné dañ ko jëme ci mom liñ koy tuumal accusation yi nga xamné mom mo jëm ci mom daf ko wara xam ba xam liñ ko bëgg topé wala liñ koy wowe wala liñ koy convoquer lan la lolou am solo la moy nit ki buñ ko day convoquer wuré su ko convoquer ci lo xamné rek lum umpul la wala lo xamné bi lum amut lum xamut la bu fekke waxuñ ko ko bañ koy convoquer itam bu démé ba ag ci fa nga xamné fa lañ ko wowe war nañ ko wax lañ koy topé bam xam ko xam liñ ko tuumal lan la ak li nga xamné mom lañ koy askanalé lan la bam baña dañ ci ak reer ci walu gogou bokku na ci atté yi nga xamné mo ci aju itam moy liñuy tuddé tej kuñ tuumal ko xamné dañ ko tuumal lañ ko askanalé lu aram ndax tej ko dagan na di def enquête ba kéré ñuy am preuve ci né liñ ko tuumal wërna budé ci mazhab biñ nek ci mazhab imam malik lay wax né bu féké kiñ tuumal lañ ko tuumal la doon lo xamné ci ak yalla yu selli la ci ak yalla yu selli nga xamné ak yalla rek la lu melni dañ ko tuumal ndialo wala dañ ko tuumal sacc wala dañ ko tuumal nan sangara wala khass wala lu melni tubbi genn ci l'islam wala liñuy tuddé addo calpe wala bëgg yi moy ñaka top kilifa budé ben tuuma la ci tuuma yoy mom bu boba manes nako tek fi barab di def ay geussu ngir xam ba xam lañ koy tuumal deug la wala dedet ta boba tej gogou nak dañuy wax ne atté kat bi rek mom moy xol diir bo xamné jaadu na ci ñu tej ko ci ba kérok lañuy geustu ci ay tektal mat ñu door ko fexal bu fekke firnde ye degeerut bu fekke firnde ye degeer nak ñu door ko tek daan yi nga xamné mo luñ koy tek kon bu fekke ak yi nga xamné ay ak la yo xamné yu sel la ñel ak yalla mom boba tej dana ci dagan ci mazhab imam malik waye bu fekke ak yi nga xamné nak mom ak la yo xamne yu aju ci nit la ak yo xamne yu aju ci nit la bu boba mom neena tejj ko du don lo xamne bi luy dagan la boba tejj ko mom du don luy dagan waye dañuy bayyi rek ba kérok ñuy am ay firnde ci ne lañ koy tuumal lañ koy tuumal deug la kon atté bobu itam atté la bu am solo la bu aju ci walu tuuma bokku na ci atté yi nga xamne aju na ci itam moy kiñ tuumal amna ak amna sañ sañu manam défendre bopam ngir manam woné né liñ ko tuumal lu dëgg ak sétal bopam ak woné né liñ koy askanalé lalé wu ci dara liñ koy askanalé def ko lolu mom képp kuñ tuumal ku nekk am nga sañ sañ bobu yaronte bi alayhi salatu wassalam ci hadith bu wër bo xamné ngi sahih muslim ma ngi cey wax né ene yeen nit ñi leleek am ci yo xamne dañuy xulo ñew ci man ngir bëgg ma attelen waye neena leleek am ci ño xamne seeno lamiñ day neex ñu mëna wax lool bama atté jox leen dëgg waye nak neena képp ko xamne jox na ko ci dëgg té lama ko jox yeyewuko lama ko jox du akam bu yebona xamne dama jël
morsop sawara jox ko bu ko nexé na jël bu ko nexé na bayil hadith bobu limi tektale moy kon ay nit bu fekke dañu am jafé jafé am kuñ tuumal kiñ tuumal bu ñëwé ci kanamu atté kat bi wala mu ñëw ci kanamu imam bi wala mu ñëw ci kanamu ka nga xamné mom mo leen di lijeenté ngir yewena leen amna sañ sañuk défendre bopam amna sañ sañuk daqatuuma yi nga xamné mom lañ tek ci kawam ngir sétal bopam loolu it lu am am solo la motax ñu gis lu mel nonu baamu lol dañ ci ñew ci señ bu mag bi ci tuuma yiñ ko doon tuumal lim ci daan sétalé bopam ak nim daan wonéne mom lañ koy askané lek fam nek ak lañ koy wax ak lamuy jëf soreena lol bokkuñ dara dara bokku na ci atté yi ci aju itam moy ki nga xamné dañ ko tuumal buñ ko atté ba tek ko ay daan buñ ko atté ba tek ko ay daan ta daan yañ ko tek andu ca wala xelam delu ca wala convaincre ko amna sañ sañu sakkuat ñu atté wat ko defat li ñuy tuddé recours motax réew yi ci aduna bi danaka réew mo ci dem da nga fekk li ñuy tuddé cour d'appel moy li ñuy tuddé mahkamatul istinaf nga xamné li ñariñam moy kiñ atté bu fekké atté biñ tek ci kawam neexu ko ben dañ ko tek ay daan mu japp né lolu jaadu wala teguñ ko ay daan sax dañ ko jox deug waye japp na né deug giñ ko jox mayon nañ ko jox deug gu gëna kawé amna sañ sañu def sakku wat ñu atté wat ko sakku wat ñu defat benen atté lolu yit kiñ ciumal amna sañ sañ bobu l'islam l'islam may nak ko motax ñu gis ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam wax nañ ne sayyidina ali biko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yabale yaman mu nek fa gouverneur dafa am mbolo mu fa nekkon ño xamne dañu gasson men pax ngir duggal fa ak gayna bañ gasse pax mu duggal fa gayna ga ba fa gayna ga duggé ay nit ñew di yeurndu gayna gi fartabbi ci bir paxma ka ñeuk duggu bam tabbe xecc ka ca top muy ñaar ku ñaarel ki xecc keneen muy ñett ku ñettel ki xecc keneen muy ñent ñom ñepp duggando ci paxma buñ duggé ñom ñepp wax nañ ne gayna gi daf leena ray ñom ñepp ñu faatu sayyidna ali radiyallahu anhu biñ ñewé ci mom wax ko mbir mu dal li génné ab atté atté bimu génné won moy dané ku ñeuk ki nga xamné mom mo ñeuk duggu koku mom danañ ko jox ci ndampay lu tollok karuk dia moy bu fekke téméré gilem lañuy joxé téméré gilem bi buñ ko xajé ñenti xaj ñentelu xaj ba lañ koy jox ku ñaarel ki danañ ko jox ci dia lu tollok ciir ku ñettel ki danañ ko jox genn walu dia ku ñentel ki danañ ko jox dia jo xamné ju ma sekk la dal né ndampay gogou nak kikoy ñikoy joxé moy ñinga xamné ño nekkon ci wétu paxma te ba fa nit ñi di duggu jappalé wuñ leen xettalé wuñ leen ba sowé leen ni ñoo ñom ñoy joxe ndampay bimu atté atté bobu ñoo ñi atté bi dal ci seen kaw dañoo dem ci yenenti bi sallallahu alayhi wa sahbihi wa sallam wax ko li sayyidna ali def xeyna day melne atté bobu xeyna jubbu wulen won biñu démé yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam dal li wéyal atté bobu dal li sayyidna ali lim wax non la atté bimu atté deug la atté bimu atté tégeena ci yoon nga xamne loolu li ngi ci jangate rek moy kiñ tuumal dal bu fekké dañ ko atté atté bo xamné doyut xelam wala seddut xolam amna sañ sañu ñu atté wat ko xeyna budé ci fofu sax budé ci l'islam mom sañ nga déllu wat ci kila atté won rek mom mu atté wat waye budé ci khawanil wad'iyya yi mom day melni amna ñu koy programmer nga xamné atté wat bi mom ci benen cour lay doon manam ci benen këru atté go xamné mom moy gëna kawé këru atté gi nga xamné mom mo la ñëkkona wala ñëkkona atté bokku na ci atté yi aju ci walu tuuma itam ki nga xamné mom lañ tuumal amna sañ sañu wut li ñi tuddé kuko aar manam wut avocat bo xamné mom mokoy défendre lolé l'islam jangalé won nako bu yag kiñ tuumal bu féké japp na né xeyna mom neum bëgga waxé ci sétal bopam mënuko tektal yam bëgg joxe ci ne mom ku sét la mënuko amna sañ sañu jël ko xamné ku koy défendre la muy li ñi tuddé avocat fimné ni
lolou dagan la ci l'islam alquran maye nako borom xam xam l'islam yi tam deppo nañ ci ne lu dagan la moy don avocat dagan na waye wut avocat bo xamne mo lay défendre itam lu dagan la ndax nit ñi dañu tollu wut ci walu man ci wax tollu wun ci walu man ci walu défendre sen bop motax wut ko xamne kulay défendre lolou dagan lu dagan la l'islam maye la amna ci borom xam xam sax ño xamne atté bobu ñu koy ballo ci jar jaru sayyidina Musa ak sayyidina Harun alayhi assalam nga xamne sayyidina Musa ñaan gi ñaanon boromam ne ko sama mbokku mi di Harun wa akhi Harun huwa afsah minni lisanan fa arsilhu ma'i ridan yusaddiqni Harun mi di sama mbokku moma gëna leer aw lammi moma gëna am fasaha dama bëgg nga def ko muy ab yunent mu dima jappale ci liggey bi ba fuñ dem lepp luma bëgg leral bumu ko mën ta leral nama ko mëna leralé nama ko bëgg leralé mom mu wutuma ci leral mako lepp lo xamné luñu may tuumal lé itam mu wutuma ci sétal ma ci sétal sama der lolu sidna Musa ñaanon borom suñu borom tabaaraku wa ta'ala defal ko lolu borom xam xam tektelo ci ne kon am awka bo xamné mom moy molay ar ak dila défendre lolu yit lu dagan la ta bokku na ci atté yi nga xamné l'islam jangalé nako ci walu kuñ tuumal bokku na ci atté yoy itam ki nga xamné mom lañ tuumal amna sañ sañu ñu défal ko liñuy tuddé manam ndampay manam jox ko ndampay ndax ku ne xamné mbokk yi tuumal li ci nek nit buñ ko waxé lu ñaaw yaq ab deram yaq imajam ci aduna bi ba nopi boole ci man na am dañ ko tejj te bañ koy tejj sukkandiku way yeñ sukkandiku won ba tejj ko man na am ginnaw bi xam nañ ne njum tele won doonu ton lu wer koku ku ne xam na ne ay lorange yu bari dundunako dundu lorange ci walu makna moy yegna metti tuxol ci biram waye dundu na yit lorange ci walu yaramam ndax xaj nañ ko liberté xaj nañ ko mu meuna dem ak dik xaj nañ ko yit mu meuna déplacer wu motax mu am ak ci liñuy tuddé manam temps wi moy lor yoyu nga xamné mom lañ ko lor bu fekké ay lor la yo xamné ci attakat bi la bayiko nga xamné attakat bi mo sukkandiku won ci ay firnde yo xamné wër ba tax mu tejj ko waress nako jox ndampay lolou mom boba état lay dal li don bu fekké lorangé yi ci séré yi la bayiko nga xamné séré yi ci bopam ño joxé ay firnde yo xamné wër bu boba ndampay yañ koy jox ci séré lay bayiko bu fekké nak kiko kalaami ci bopam mom mo joxe ay firnde yo xamni du deug bo way itam ndampay lañ koy jox ci ki nga xamne momoko kalaami ci lay bayiko kon ki nga xamne mom lañ tuumal amna sañ sañu ñu damp ko ci loran yi nga xamne mom lañ tek ci kawam ak loran yi nga xamne mom lañ ko lor ci tuuma yi nga xamne mom lañ ko tuumal ak sosal yi nga xamne mom lañ ko sosal kon yoyu bude ci walu l'islam lenn la ci ay atté yo xamné l'islam jangalé nako ci walu tuuma ak kuñ tuumal bude nak ci liñuy tuddé loi yi nga xamné nit ñi ñoko teural sen bop xalaat ko di ci dox di ci teunk ñom itam jangalé nañ ay atté ak ay mbir ci walu ko xamné kuñ tuumal la ak lu aju ci walu tuuma lañ ca jangalé buñ dolé ci loi yu bare bare ci aduna bi ak constitution yu bare bare ci aduna bi lañ ca jangalé amna ci lo xamné bari na ci yo xamné depo nañ ci walu gogou lañ ca jangalé te depo ci wala atté yañ ca wax te depo ci bokku na ca aramal wala téré lepp lo xamné bi luy laal honoru nit la wala ak mbaxam wala tedd nga lolu mom danaka luway ci aduna bepp ñoo ci deppo lepp lo xamne luy yaq deru nit la wala muy yaq imajam wala muy yaq honoram danaka luway ci aduna bepp dañ koy taral buñ delo ci bata xal bu mag buñuy tuddé al i'lanul alami li huquqil insan muy bata xal bo xamne danaka rewi aduna bepp deppo nañ ci ak yeen ci bind ak yellef yeen ci bind
bataxal bobu ma ngay wax ne du dagan ben yoon nit ñuy xotti wormam mom ci bopam wala ñuy xotti wormay askan mom bok wala wormay fam dekk wala wormay fam askano wala wormay mbolo ma nga xamne ci la bok lepp lo xamne luy yak honor nit la dal lolou dañ koy téré dañ koy aramal tek ci nak ne nit buñ ko bëggé def lu mel nonu amna sañ sañu ar bopam amna sañ sañu défendre bopam té réew mam nek yit mom nit ki war nako taxaw ba yak gogé ñu nara yak deram wala yak gogé ñu nara yak imageam ñu ar ko ci ba lola du soti kon aramal lu yak deru nit ak lepp lo xane lu yak imageam la lolu mom lu way depo nañ ci bokku na ci ñu depo itam moy ki tuuma laate mom lañuy sas ci mu andi luy firndel ne mom lim wax deug la mu joxe ay tektal yo xamne muy wone ne lim wax deug la lolu yit lu way yep depo nañ ci day melni fofu yit depo nañ ci ak ash-shari'a al-islamiyya ci walu gogu ak ci buntu bobu depo nañ ci yit ñom lu way ci ne képp ko xamne da tuumal nit te andi wut ay firnde andi wut ay tektal yo xamne moy wone ne lam wax deug la wala lam askane la nit ki deug la koku wares nako tek ay daan rew yi ci bari nak daan yañi tege danaka digeunte tej kasso lay doon wala amande ka nga xamne mom mo tuuma laté manam moy ndampay luñ koy sante ngir mu war ko joxe bokku na ci yiñ deppo itam moy manam ar ki nga xamne dañ ko tuumal ñu may ko li ñuy tuddi himaya qanuniya moy protéger ko ci walu loi ba nga xamne luñ ko tuumal itam du tax ñu salfañi ay akam du tax ñu tek ko luñ ko wurté tek du tax it ñu doya dal ko wala ñu diko ñu jëflanté ak mom jëflanté bo xamne yello wut ak niñ wara jëflanté ak doomu adama wala ni nga xamne no lañu wara jëflanté nit ta samonté karamam ak li nga xamne mom moy tedd ngam deppo nañ ci ñom lu way ci aramal wala criminaliser lepp lo xane bi luy yaq deru njitul rew bu jité benen rew la wala luy yaq deru ño xamne dañu togal seeni rew ci birum seen birum rew lolit lu way yépp deppo nañ ci te lolit day dugg rek ci manam sam wor may nit ak li nga xamne moy karamam budé nak ci réew mi ñu nek muy Sénégal buñu dello ci ay luwam tambalé ko ci constitution bi nga xamne mom lañuy tuddé ndey charte réew mi ba wacc ba ci yenen loi yi ñomi mom itam danañ fekk né non la joxé yitté lu jëm ci walu tuuma ak lu jëm ci walu akki kuñ tuumal budé ci sartu ndeyu rew mi muy dustur bi amna ñaari article yu ci nek yo xamne mang cey addu ci walu goko article bu ñeek bi moy article 7 mang cey wax ne karam ak nit manam tedd ngam lu sel la lo xamne waré suko xoti waré suko doy dal tayit neena rew mi chamu gi moy état bi dana jël taxaway yam wara jël lepp ci wormal tedd nga nit ak ar ko ba kenn duko salfagne kenn du xoti wormam kenn duko doya dal lolou moy article 7 bi budé benen article bi moy article 10 ma nga cey waxit ne bepp nit bepp jëmmu amna ak ci wax xalaatam ak tasare ko ci anam yi nga xamne manes nako ci tasare ci wax ko wala binduko wala mu jare ko ci image wala mu jare ko ci doxub jam ne lolou lepp nit ki amna sañ sañ waye lolou lepp nak charte ba moy bu ko dey def na fexé ba bamu ca yaq deruk nit
wala mu cey tumal nit wala mu cey doyedal nit wala mu cey wax nit lo xane bi lu ñaaw la nga gis kon dusturu senegal ci bopam muy constitution senegal ci bopam ci walu tuma aramal na tuma waye samu ne yit war may nit ba bu kenn tumal nit diko wax lu ñaaw wala nga diko askanal lu ñaaw wala nga di yak deram wala nga diko doyedal ak ci anam gum meuna don budé ci liñuy tuddé code pénal réew mi itam nga xamné moy loi bi nga xamné mom moy wax yiñ téré kuko def ak kuko def daan yiñ la wara tek daan yiñ wara tek ci sa kaw mom itam aduna ci walu woko danaka liko tambalé ci article 258 ba ci article 266 yoyep article yoyep ci limi wax rek moy lu jëm ci walu tuumal nit yak deram ak yak imajam di wax ne aramal nañ ci nit muy ngagn nit ci anam gu leer wala anam go xamne anam gu junjul anam gu leer moy diko wax muy lu leer ñepp xamne diw ngay waxal wala mbolo sangam ngay waxal wala muy anam go xamne anam gu junjul nga xamne waxo ku mu leer waye kep ku ko deg dana xamne diw sangam ngay waxal wala mbolo sangam ngay waxal mune lolu loi rew mi daf ko téré daf ko aramal kep ko xamne def nako danañ ko tek ay daan yo xamne dana tambalé ci tejj ko kasso lu tambalé ci tejj ko kasso ñenti wër japp ñaari at ak tek ko amande bu tollu ci bu tambalé ci ñen fukki junni japp 1 million 500 francs amne lolu kon ci walu tuuma la jëm ak aramal ko ak aramal yaq deru nit batay muy waxat ne aramal nañ nit di yaq deru mbolo wala di yaq deru ak kurel ngir ne dañoo bokku jenn diine wala dañoo bokku wenn waso wala dañoo bokku benn dekk lolu loi bi aramal nako waxna kep ko xamne def nako mbugal mañ koy tek mi ngi tambalé ci tejj ko jurom ben werr danañ ko tejit amande bo xamne dana tambalé ci ñenti junni japp ñaar fukki junni aramalit tam li yaq deru nit ku faatu ku fi bayiko ñi wax ci mom lu ñaaw wala di tek ci ab deram lu ñaaw wala di yaq ab imajam wala diko wax lu rafetut wala diko tek ci ak njabotam lolu itam loi bi téré nako aramal nako criminaliser kon day melne walu tuuma ak tuumal nit mom loi yep dañ ko aramal loi yep addu nañ ci tayit yañ ci wax ci ay atté sorewut waye yu xawa jégé la ba ci loi ab Sénégal bi bu lol lepp jallé nak day melni lélek ñu xam itam tuuma likoy sabab manam li yobbe nit ki ci mu tuumal nit wala mu tuumal mbolo lan lay don liñ japp ne man na laq ci ginnaw tuumal nit bokku na ci la ca jitu moy iñan soxor dana yobbi nit ki mu tuumal nit waxal ko lul deug askane la ko lo xane bi amut bëgg yaq ab deram bëgg yaq imasam gis na dal ni nit ki amna lu ko yalla defal ci tiranga tirangay aduna wala amna lu ko yalla defal ci tirangay xam xam wala amna dara du ko yalla defal ci nit ñi jublu nañ ko deugmal nañ ko te mom xeyna amut lolu amut waccu way bobu te xamut fenn fu mëna jaar ngir waccu way bobu nit ki am dañ luddul rek ne nako tuumal waxal ko lu ñaaw askane la ko lo xane bi du doon deug lolu mën na yobbe nit ki ci mu tuumal nit wala mu tuumal mbolol te lolou lañ koy faral di gis lo xane bi lu bare bare la nga xamne tuuma day yib ka tuuma laté mom do meuna wax len ni li tax mu tuumal kam tuumal itam ñepp dañuy xam ci ne wax deug yalla ku sel la ku set la ko xamne lalé wu dara ak lañ koy waxal waye lay laq ci ginnaw ba rek moy añaan ak soxal waye tuuma nit meun na doon ñaaw njort ci nit mën nako yobbe nit gis nit ki am ci lum nek di dugg ko genn xamoo ci lum nek lum don xeyna man na am ngay tukke ka ñew wala man na am
situation ma ngay bax wala ma ngay lijeenti ku ci lijeenti gu yomba yom nga am ñort lu ñaaw ci mom rek japp ne ki dal ab door kat la ab lijeenti kat la bo xamne limi am teggu ko ci yoon wala jaarewu ko ci yoon tax nga tuumal ko tuumal ko alanan manam publiquement ñepp diko deg wala sax nga tuumal ko ci lo xamne sirran lay doon manam ci lu yallu nga xamne jotay bo tok ci mom ngay wax fo tok ak nit ñi di waxtaan itam ci ab deram ngay wax mom ngay waxtane mom ngay yak ab deram lolou itam man na yobbi nit ki ci mutumal moromum nitam motax borom bi tabaaraku wa ta'ala moytu lo won ñu ñuy moytu lu bare bare ci njort yi ya ayyuhal ladhina amanu tanibu katiran min az-zann lelen moytu lu bare bare ci njort yi ndax inna ba'da az-zanni ismun len ci njort yi bakkar la ndax nit man na njort ci moromum nitam lu ñaaw ta fek lam njort bokut ak la am bokut ak ni mbir mi deme deug deug amna ño xamne yit li len yobbi ci ñuy tumal nit ñi du len lu dul rek satisfaire ñeneen manam bëgg bëgg lo ñeneen bëgg bëgg lo kurel sangam wala bëgg bëgg lo bëgg lo diw sangam bëgg diw sangam bëgg wala bëgg diw sangam contane nga xamne xam nga ne dal bo dalé ci kurel sangam dana am ño xamne dinañ bëgg dana am ño xamne dinañ contane ba mën nañ la sa sax neexal wala ñu jox la ci dara nga daldi tumal mbolo wala nga tumal nit ci lo xamne tegeewut fenn amo ci benn firnde nga xamne buñ la wowon laaj la firnde sax do am lenn lo joxe do am benn tektal boy joxe am ño xamne nak ci walu tuuma mom dañ ko def muy seen liggey tuumal nit nga xamne liñuy tuddé al mutajara bi naylin nas ñom mom moy seen liggey moy dañuy commerce ci di santage nit ñi ak di yak seen der di len wax lu ñaaw di len askanale luñ defut di yak seenu der di yak seen image lolu bari na lol luñ koy gis rawati na ci jamono ji ak réseaux sociaux yi nga xamne amna ño xamne seenu liggey mom ci lolu rek la jëm man na am sax dañ leen cey fay man na am sax dafa am ñu nekk ci seen ginnaw ño xamne ño leen di liggey lo ci ñuy yak image kurel sangam wala ñuy yak image diiw sangam amna ño xamne ñi leen di yobbe tuuma moy rek firange amna kuñ bokal ben maydan manam ben kurel buñ bok wala luñuy yëngut wala luñuy yotu koke jitu len ca gën len ca fess am ca lo xamne ñom amuñ ko ñu yak deram tuumal ko askanale ko lum defut ngir bëgg yak imageam ak ngir bëgg yak deram ci bop nit ñi ak ci xeli nit ñi bude jeexeli nak bari na lol bokku na ci jeexit yi nga xamne tuuma man nako jur moy tuuma dana jur metetu xol ak metetu bir ci ki nga xamne mom lañu jëme tuuma ji ci mom nit lum bax bax bax ak lum sel amna yenn baat yo xamne buñ ko jëme ci mom wala tuuma yo xamne buñ ko jëme ci mom faawu dana ko jural metetu bir waye dana ko jural metetu man lolu mom ngeen jimi def sax mucc ci sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tuuma jeñ tuuma lan sunu yaa aisha radhiyallahu anha ku ne xamna nam ko metté won ak fam ko tollon ak nam ci don waxtane ak sahaba yi ak nam ci don disok ñom kon tuuma dana jural kiñ tuumal metitu bir ak metitu xol waye it bokku na ci ay jeexitam moy man na jur kiñ tuumal ci bopam imageam yaqku ci penc bi nga xamne lum don ku bax ak lum don ku yiw buñ xasse jubal ci mom tuuma rek tuuma ja don te donu deug bu ëllëgé fuñ ko tuddaté ci ab jotay wala ci waxtan nit ñi seen xel ci limi ñëk dem rek moy lañ ko tuumal nga xamne tuumal lu ñaaw nit ni mi yaq imageu nit ci penc mi ak ci société bi lu jéggi dayo la bokku na ci jeexit yi nga xamne dana ko jur itam moy lélé ki nga xamne mom mo tuumalaté dem ba xamne lim wax du dëgg lim wax wërut bu ko défé mu wëlbeutiku nak di réccu ak di balu ak di excuser wu ta fekk boba lam wax jall na bu ñëpp jot nañ ci xeyna rafetalat gi sax mom du yomb fam jaaron wax lu ñaaw mu jaarat fayit wax lu rafet du yomb liñ koy teje rek kon moy joxe rek ay lenn ci ay bind ci suñ bu mag bi radiyallahu ta'ala anhu lim jangale ci walu tuuma ak mom nim dañ jëflante tuuma ci walu tuuma suñ bu mag bi radiyallahu anhu lim ñu jangal moy ngagnante ak waxante lu ñaaw mom bokku ci jikko yu rafet.

0: ci kaw nit ñi diko deg wala takun multamisan lil atharat wala tubahis abadan an hawara digal ñi itam nak tamal suñu lam ñu wax lu bax nga xamne fu ñuy waxe di addu rek lañuy wax na doon lu bax mo xam ci nit lañuy wax mo xam ci mbolo lañuy wax mo xam ci askan lañuy wax na doon lu bax wa awidil lisan khawla al khair tafuz bihi wa tukfa kull dair mom itam ci walu tuma nim jeflante ñi ko doon tumal ay anam yu bare bare la ñi ko doon tumal ci jamonom ak ñi ko doon tumal ginnawam ñaanal na len ñaanal kep ku ko ngagn wax ko lu ñaw wala kep ko xamne daf ko yedd ci lim nek yalla nako yalla def mu doon ku tup waye yalla nako yalla def mu dol tu ginnaw ci lolay mu nek wa kullu man shatamani aw lama fa hab lahu at-tawbata wastislama waye ñaanal kep ko xamne dafa ñaaw ñort ci mom kep ko xamne dafa ñaaw ñort ci mom mu ñaanal koku yalla wëlbeuti ab xolam bam rafet ñort ci mom am ci mom ñort lo xamne lu gën la fa kullu man asaa zannahu biya falyaqlib qalbahu ya rabbiya ci walu jëflante tuuma yi amna ci tuuma yo xamne señ bi mom seggu ci manam tuuma yuñ ko jëme yo xamne da tuddu tuuma yi mu leer tuuma yuñ ko tumal ba nopi nak mu tontu ci nak ndax leleg wax deug yalla tuuma day ag ci khutura manam ci danger fo xamne ñeñ tuumal mbirma wala kagn ko tuumal nopi rek du bax faaw mu setal ab deram ba ñepp xamne donte xamnañ ni sax lalew ci waye mu setal ab deram bañ xamne liñ koy askane le wër lolé da ci bax taxaway yu mel non yi señ bi gis nañ ko mu am ko ci walu tuuma ci khalu safihun ba bi doora juk lam waxon nga xamne da tuddu tuuma jiñ ko tuumal khalu safihun li sarfi anhu mubasiri neenañ dama déssé ngir wan gi ma len wan ginnaw ak wan gi ma wan ginnaw ñi nga xamne dañoo moy ak dañoo bax wa khalu safihun yu bari bari waye lam ko teje rek moy wanene mom dal mom jaamu yalla la bo xamne dafa deggmal boromam dafa deggmal ñu bax ñi dafa deggmal xéñtu ngir ñu bax ñi lool rek mom moy yitem te loolu mom ku déssé du ko def ba teje ko sax ne bu fekkentene ni ne manam xéñtu wirde ak xéñtu ay jeexit yo xamne ñu bax ñi ñoko fi defon bu fekke loolu mom moy ak déssé kon déssé gogu déssé la go xamne gu bax la te ya jumlatan itam gis nañ nam cey setale bopam di tuddu tuuma yi nga xamne mom la ko tuuma tuba bi tuumal waye di setal bopam di wanene li ngeen ma tuumal ak li ngeen jeme ci man waxne moy sama bëgg ak waxne moy li nga xamne ci la yëngatu wuté nak li nga xamne ci la nek wa makhalukum inni ujahidu sadiqun inni lawati llahi jalla ujahidu inni ujahidu bil ulumi wa bit tuqa abdan khadiman wal muhaymin shahid nga xamne day tuddu tuuma yi waye nak day setalale bopam ci tuuma yi nga xamne mom lañ koy tuumal wanene lañ koy tuumal ak mom lim nek soreena lol lalewuñ waye bokkuñ dal kon ci teunk dal mbokk yi buñ doon teunk dañuy wax ni rek tuuma lu yagg la ci jamono waye ci suñu jamono ji nak ci la gëna bare l'islam jàngalé na ci ay atté yo xamné lepp limuy wone rek moy xër gum xër ci sammu derub nit ak ñongal ko lu way aduna bepp itam deppo nañ ci sammu war may nit ak karamam bañ kenn ku ko tumal ak diko wax lo xane bi lu ñaaw la waye nak l'islamik jangale ci julit bi nu mara moyto di tumal mbokum julitam wala muy deggal tuma jo xamne ju ñuy tumal mbokum julitam la te gestu wuko lañ bat ko ba xamne lolu lu wer la mu dor ko gem dor ko japp dora saxal lolé nga xamné mom lañu tuumal mbokum julitam kon dal mbokk yi ci teunk ñi ngi jéggalu bu baaxa baax di wax né waxtaan wi wax ji xeyna deung na téggewut ci xam xam waye ñi ngi am yaakar rek né kilifa yi nga xamné ñoo doon diglu ak borom xam xam yi lepp lu ci deung rek dañ ko jubanti ci seen xam xam ak ci seenum xel lepp lo xamné lu ci jublu rek lolu mo doonon suñu yéene mo doonon suñu bëgg dañ ñaan yalla suñu borom tabaaraku ta'ala defal ñu tawfiix ñun ñepp defal ñu jamm biir ak jamm bit wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jere jeuf serigne khadim waxtan wi amna solo lol te tegena ci xam xam lera nga bu baakha baax tombe wi nga xamne moy tuuma wax nga li nga xamne mom la ci l'islam wax atte yi nga xamne mom la ci tek waye yemo ci indi nga atte yi nga xamne mom la nit ñi tegal seen bop te ñukoy tuddé al qawanin al wad'iyya lan lañ ci wax kon yaakar na luñ ci doli xeyna du bari

0: liñ ci teunké rek moy né day melni tuuma mom faawu mu am kum dal ci kawam kañ tuumal ak kako tuumal lepp faawu mu am jeexit bo xamné dana am ci mom budé kiñ tuumal mom fi ci aduna tuuma jiñ ko tuumal man na doon lu reey reey de ci mom ba am jeexit yu maga maga mak yo xamné man nako bayyi ci mom niko señ xarim djungé sank moy l'islam bokku na ci liko taxo juk sam doomu adama leppam waye lepp doomu adama yoy dafa am juromi mbir yo xamne mom lañ ci teunk ne l'islam la ko taxaje deug deug mom moy sam yoy moy bakanam moy am xelam moy ab daram moy alalam waye di aw askanam yoy yep nak bo xole bu ci nek rek tuuma man na don menace ci mom nit man nañ ko tuumal ba bakanam sax rot ci lu meuna nek la nit mares nako tuumal alalam yaqku ci nit manes nako tuumal am xelam yaqku ci waye nit manes nako tuumal ab deram yaqku ci nit manes nako tuumal waye aw askanam yaqku ci ndax bari waana kuñ dakk aw askanam ci tuumal rit jote gout fenn rek ci la tege kon bo xolé l'islam li tax mu aramal lolu day sam doomu adama waye sam leppam waye ki nga xamne moy tuumal it na xamne momit ay daan man nako dal fi ci aduna waye ëllëg yowmal khiyamit amna lu ko fay xaar bokko na ci li yonnabi sallallahu alayhi wasallam waxon rek ci ki nga xamne moy ku fayit xam ngeen ne ki nga xamone ci fayit moy ko xamne day commerce xeyna daana waye yonnabi sallallahu alayhi wasallam neena ka fayit ëllëg yowmal khiyam moy ko xamne ñew na indale ay julli yu bari indale ay koor yu bari indale azaka yu bari waye nak xass na ki saga na ki ngagn na ki ray na ki dor na ki bu ko defé lam amone ci jëf yu bax ñu jël ko jox ko ña nga xamne ñom la ak yoy dalon ci xam sen kaw bu démé ba amatut lu mu fayé ñu jël seeni ñaawteef diko ko jox famuy mujj moy sawara wa yaa'uz billah kon ki nga xamne moy tuumale it loolu man na dal ci kom kon señ xarim ñi ngi sante bu baaxa baaxa baax ci waxtaan wi ni ngi ko amalé yaakarna képp ko xamne tewlu nga ko da nga ci mëna jàngé bu baaxa baaxa baax xamna dañuy wëyel rek ëlëk inshallah tombe bi nga xamne mom lañu fassiyene waxtaané day jëm ci li nga xamne moy yitteju kawé moy lan ak jeexit yi nga xamne mom la mëna def ci doomu adama ki nga xamne mo koy waxtaané nak moy suñu mbokk Serigne Mamour Mbacke Hamdi inshallah ci waxtu yi nga xamne mom lañ ko baxo defé di sante rek mbokk yi nga xamne ñoo ñu doon tewlu fuñ man di nek mo xam ñu tew ci barab bi mo xam ñu doon top ci tasuka yu xabar yi di sante ñi nga xamne ñoko doon jallalé muy MK TV ak mbollem télévision ak site yi nga xamne ñi ko doon jallalé wa akhiru da'wana alhamdulillah wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: mbokk yi ñi ngi diglu radio Benno FM ci www.sunurojitv.com wala ci www.sunufm.com Benno FM sunu radio

0: direction générale des impôts et des domaines di DGID mi ngi fatali dat bi nga xamné mom lañu daldi yamandil li di fayup impôt revenu yi ak impôt société yi ci atum 2025 ñu daldi koy fixer le 15 juin 2026 ñi nga xamné nak payeur gi ñom la yittel ñu ngi len di wo ngir ñu dem ci centre impôt yi ngir daldi fay bala dat bi le di ñew impôt revenu yi ñi mu yittel moy nit ñi nga xamné ñoy dund fi ci réewum Sénégal di fi am ay ngañay ci biir réew mi seen payor yem ci 0% ba 43% buñu sukkandiko ci seen ngañay impôt société yi ñi mu yitel moy ñi nga xamné ñoo yor ay entreprise nek fi ci réewum Sénégal comme ESA SARL SURL ñom nak seen payor mi ngi yem ci 30% ci bénéfice entreprise bi sa yu ñëmé ko nak ak perte minimum dinañu fay lu toll ci 0.5% bép tardement bo xamné nak def nañu ko bala le 15 juin mën na am ay daan yo xamné dina téggu sa kaw lool nak li di loi bi moko dal di teural ngir am bép information ci DGID mën nga woté ci numéro de téléphone yi 78 831 11 11 78 851 11 11 ngir nga gëna am ay renseignement itam mën nga dal di dugg ci sen site web bi le www.dgid.sn
1: jëre ngeen jëf mbokk yi nga xamne seen ak ñuy tewlu ñi ngi fi ci Touba Sam Samuk Serigne Barakhoure ja are kaddu gi tay ji nak ñi ngi fi ci kër Serigne Babacar Ley di jangale katuk alcorane kenn ku nekk xam ko ci jangalam alcorane waye timit mu yëngu ci walu ñaan am luko ci yalla jagle lo xamne si kenn ku nek xamna ko ñu fasiyene waxtaan ak mom ci lolu nga xamne si ci la yeungu muy walu ñaan xamna dañ koy jox mu nuyo rek ñu dugg ci li nga xamne si mom moy suñuy laaj kep ko xamne si nak bëgg nga jokko ki nga xamne si moy Serigne Babacar Ley man nga ko wo ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 Serigne Babacar Ley ñu ngi lay nuyu
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk talibé mbokk julit yépp Babacar Ley Touba Sam bokhatul mubarak mo leni nuyu di len ziar bu baakha bax
1: nga yëngu ci walu ñaan di jangale katu alcorane ci naka nga yëngo ci walu ñaan ngir ñi nga xamne ci ñoy deglu kenn ku nekk xamna ni jamono ji danañ yitté wo lu ni mel ku ci mel ni yow bëggon nañ ci ay leral ci ban anam nga ci yëngo
2: wa sa fala bi waaw deug la lolu ngay laaj ak numay yengo ci ñaan waaw da nga la ko leral waye dama am tuti luma bëgg leral mo di nan la dikke ci man nan la ñaan gi dikke ci man bama man di di ñaan alquran ji mo jitu ndax man alquran sun borom mo la ko jox ndax man sama lupp yi kenn teggu tialio nema nel bashi mi marax waye nak lepp lo xamne liko dare ci baqara ba nas buntu bo ci wax rek mo wax la cey jariñ ak la nga xamne mo ca diglé ak la cey téré waaw ci alquran fofu nak fi la teddu bo gudi xeyna sun borom ci man manam nga katna mag doore ja ay mo jekk bo gudi may yewu ñu tektal ma dama yow jangale kat alquran ngay don la xawona ma yëm ci jamono yoy nak bañ mako waxe waye guddi ñaarel ga mu melni dama deg ay dongo yu jang dongo yoy na sun borom joxna bima ñëwé nak Touba fekk fi Cheikh Saliou Mbake ma dem ci mom mu fekk njurul waxtaan ak mom siar ko mu am luma jox ma ne ko dama bëggoon samp daara mu ne ma doxal ba ma ñëw Touba lepp dana bax loolu ma waxon bima ñëwé Touba ma dem ci mom ma ne dañu xamal ko ne dama bëgg samp daara bima ñëwé nak la ko am samp daara fi ci Samu Serigne Barakhoure ja daara ji juroom benn fukk nit la woon ay ci biir loolu am na ñoo xam ne xawoon na leen a yéem ndax ni ñun bind bi nga xam suñu borom bindee nañu ko ak ñoom seen yaakaar defee ne daara ji du wey daara ji na bi mu dewee ba def téeméeri nit ci laa tibu juróom fukk yi yóbbu ko marché bu bees indiaat fi Serigne Daara mu dewa ba defaat téeméeri nit ma jëlaat ci dama ci Serigne Saliou xamal na ko dama bëgg am pinc mu dox ma quartier bu ñu wax yasbul khulub ma dem sampaat fa daara yóbbuwaat fa juróom fukki doomo bi nga xewee ne dem nañ ba Serigne bi wàcc liggéey moom Cheikh Saliou Mbake ñu ngi aljanna ma daal di dem ci Cheikh Mamadou Lewe waxtaan ak moom neewal Serigne Fallou nekkal Serigne Touba ma ne waxtaan ak moom ci daara yi mu ne wéyale ko comme ne la ko Serigne Saliou waxee ma and ak Serigne Bara nak diko yele daara yoy ba Serigne Bachirou Mbacke mo Aladji Fallou Mbacke dal di may jox fele ci bayla ab al nema ñewal out ay dongo nga ñew fa liggeel fa Serigne Touba mo jëlat ay dongo yobbaat fofé ma am dal ci gattal dal yalla dogal na ñenti daara yi ni la démé te ñenti daara yëpp nga dox waaw xamna lo ci bëgg xam ci daara yoy bama ko laaje dina la ko léralal waye walu ñaan gi may wax ni dikké ci man dal mom xamna ne fu ma leral ko ci radio dana xaw yewé waye nak xamna ne buñu paré dana la ko wax ndank ci souf dana la ko wax ci souf waye dana la wax dal ñaan ki mom ni may ñaané waye ni mu dëccé mom ma ne su ko wax ci radio waye ni may ñaané nak moy damay xey tok ni sama ne ku dëkk ak no dëkké rek ma xol suma la xolé rek insha allah dana xam fu ma jaar yow lu sama xel ñu ñëk dacc ci ay alcorane suma ko déwéré nga wër bu dé ko yitéel ak lu mëna doon ndax ma lawma awma tarjuman man sama ñaan ma ngi fa ñara tek ñent way ouma tarjuman wala ubil ke ubil tere be bind na ngam jox ko dedet duma ko def wa wala mel tombal le wala ngi andi le wala ay tomba ki petaw dedet wa so la joxe lo rek da fay melni yokku gi yakh yi bo waxa jox la ko ba tey ko rek day melni xamna li sey bir yeb damay tok di la ko wax non ba mu yek non la yaangi di ke ci wal
1: ci walu liggey nit ki am jafé jafé soxla ci ñaan ndax da ngay ngu ci li ni mel
2: wa bo amé jafé jafé nga ñew ci man le ba ñeek xol moy damay xol ndax wadjal nañ la am net wadjal nañ la wadjal wolu may wax nak ci wajuru jigen way tax may wax su way la xolé ba xamne wadjal nañ la rek mu wëru la wadjal nañ la suñ borom may na mané dara dootu jafé ci man ci yaw mom mais insha allah dana savare mbir ma way suma dawe ba xol xamne ki wadja yo desna dama le masla yow ba gantal la waye duma la ko wax nak waaw
1: muy lu am solo di setlu bo xamne ci setlu bu am solo la kenn ku nek xamne ni timit walu rap lu sonal nit ñi la ci anam bo xamne si kenn ko nek ak nam lay feño dila galankor dila tejj di tejj sa wërseuk waye timi sa loxo di bënn ak yu ni démé ci walu wowo naka nga ci yëngo ci walu ñaan
2: wa bo ñëwé man suma la xolé dana xam ban rawaan mo la yor bu dem ben bedan ak rawaan wu mëna doon rek dana xam rawaan la yor bu ci am xara xajo ci dérëk dama koy dama la koy ullo nga andiko ci sa gëna xajo dama la ullo nga andiko ci ci dugub ak li ci aju yoy ci ay sarax dal dana la ullo nga andiko waye walu fayma nangam mom ñëwumako ndax li tax ñu mëwugo dama xamne suñu borom mom moy fajj waye man dama ñaan dong ku ñaan nak ñi ñu engagé né len fay wa nangam ma fajal la ba ki fajj mom kenn la muy suñu borom subhanahu wa ta'ala toujours dama koy wax sama mbokk ñaan kay dama na len né len dama ñaan waye dama fajj nangam moy tu len ko ndax fajj mom yalla rek kay fajj ñun dañuy ñaan dong dañuy ñaan yalla ke xamé nga yaakar na la ci ñaan ñew ci yow am aw fukki dara aw juroom fukki wala aw téwér nga tass yaakaram ci ñaari juni wala ñetti juni bu boba yow la nga xamne mo taxone ngay def kon wacc nga ko muy jëmi ñaan ja ñaan mom boy ñaan da ngay ñaan rek lay sarax sa mom bo ñewé da la ko tek mom ak lu mëna doon waye nak walu wéxal ga mom mom duñu bolé ma yow lo diké rek bo diké insha allah dina jëma sét sey mbir su mako mëna safar rek dina ñaan yalla mu safar
1: ñi ngi fi ci Touba Sam samuk Serigne Bara Khoredje are kaddu gi ci kër Serigne Babacar lay ngeen mëna jokk ak mom ci walu ñaan bi nga xamne ci lay yëngu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 su ngeen jokko ak mom ci walu woni mel dana len ci jappale bu baakha baax Serigne Babacar lay mbirum keuyit kenn ko nek xamna ni jafena di déposer leg leg ñu la koy dello wala nga bëgg keuyit di ci lijeenti ngir bëgg tukki muy am jafé jafé walu woni mel naka nga ci jappale askan wi
2: waaw mbokk mi lolu ki nga xamne mom la lolu dal wala mo bëgg lolu su ñewé ma xol ko walu keuyit ak yoyu su ma ko waxé ma xol mu wax ma limu bëgg ma xol limay def man mom bu boba dama koy defal ba aw ko itam ñew mu door andi la may jox adiya ja ne ma li la amut amé sarax na dina rako nañ sarax na waye wéxal ga la duma ko laaj mu ko ta jorut kayro inshallah waaw il faut ko mu jot kayro ba paré ma door na bu sétal loy jox mako
1: kon dal nit ki boko ñaanalé bala muy joxé dara day dem ba jot la nga xamni ci mom lay lijiñu mu jëm ci walu kayit
2: waaw mu dé walu kayit mu dé walu yaram wi metti mu dé walu rap lu mëna doon ñu bari xam nañ ko ci man ñu may dégg kenn ku ci ñew dama naan la nañ def sarax sangam ñu def sarax ba nga ma wéxal gu ñu dé may la demal ba gis tan demal ba gis wër bo gis wër nga ñew nga jox nit sa da koy def bu ñew né ma ñu lay jox man di alhamdullilah rabbil alamin la lay jox man ko sétal lo man da nga jox mako day mu xol la mu man rek mu jox mako ndax ñun ñepp dañu wadi labirante ndax lam yaakar ci man ba taxamu ñew ci man loolu yalla mako jox te yalla mëno ko toxal ci man bu ëllëgé jox ko keneen koko mo diko jox it man ñu ko jox moy yërem ci doomu adamé labirante ak ñom daf may jëna ndax dama wax ni ñaan fek yaangi xol posa waji wala calpem bi wala compte bankam fek yaango xol rek ñaan gi dess na ñaan mom da ngay ñaan ngir yalla sun borom subhanahu wa ta'ala mangi dunne la yalla la koy jox bu ci haajo bu ci gatch len gatch ci ngir yalla ak jamm sa borom subhanahu wa ta'ala waaw ni ko tire ala nga jaxle dal bo ñewé mom dañ la wara ñaanal dumbele la ba taaju faj waye nga tollu ci problème bo xamné am problème nga ñew ma yok la problème man duma ko def yok la problème moy lan yow yaangi dem ñew am ay yitté ay problème yu bari te wallahi ab 5000 francs nga am sa poste ñu tuddu Babacar lay nga ne ko de do fa dam ko de so nga demé 100000 francs lay la wala 50000 ko man am na deg na man na ñaan waye ab jinu dong la am te duma dem ok nga ñew nga andi jinu bobé wala jinu te yoy wala lu mëna man ñaan na ni ci yëkkati sama gatt réel ko ndaysan waaw mu ñew deg réel ko sama gatt demal ko sarax mu dem waaw nit ñew na ami million tok sama taw na ñaata la lay fay war nga ñu wala ko tuddu lo def baxna mu daal rocc la ma doon jox yecc ko joxat jox ma la gëna neew ma santé ko yalla ta xamné yalla suñu borom suma ne ko jox ma taw mu jox ma ko kon la ca tégué ca lolé du nekk sama mur manam li sama wërse ak mom la ma jox kon man daal sama ñaan daal tegguma ci xaaliss tegguma ci yalla daal wax deug yalla tegguma ci yalla de jaawu suñu borom rek la ci def
1: kenn ku nekk xamna ni walu jënd ak njaay nit ñi dañu ko deggmal lool te ku dublu ci walu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci walu bayra njaay walu bayra njaay commerçant yi mo xam ñi nga xam ne ci timit dañuy jënd ak jaay marchand ambulant ak lu mënti doon ñu yëngu ci walu jënd ak jaay ya laaj na ñu def ci lo xam ne ci da fay jëm ci walu bayra njaay
2: waaw fofu li ma la fi tontu moy nit ñi dañuy tuddu baat bo xam ne gëmatuñ ko muy alhamdulillahi ala kulli hal manam lu sun borom wacc ci man rek bay neex na ma lool nit ñi dañ koy tuddu waye bari nañu ko gëmu dañuy gis ko xane day ñew dal di neele man damay jaay bam yagg mënatuma jaay dama yaakaar da am luñu ma def xolal ma baxam su ko defé duggal nañ ci kam go xamne xama fofu joge waaw manam fi ñu lu bare li tax sax ay bayre yoyu ay yere ñaani ma diko xawa bayyi manam ñu ci bopam jeeletuñ pour yalla ay def dañ na jaami ñoy def waaw ñu bari fi la dañ jaami yalla ñi daway gëmatuñ sax na yalla moy dogal waaw lolo tax waye walu bayre mom amna ci yoonu yu gaaw ta neex sax yu baaxa baaxa baax yo xamni ni su fekke ni ku ragal yalla nga ñew ci man ma jox la lama lay jox nga jël ko ngir yalla wallahi bo dewe da nga gis ubeeku te li may wax de yag na ci dekk bi amna fan werat waye bal mo wona neex tay émission bo xamne dañuy mëna téléphone ni duma dekk insha allah da nga dekk amna xol dañ wax lo xamne sa waxuma lako waaw walu bayre ak walu fajj ci yaram ñaan ci yaram pour mu wër ak lu yaw yu metti suma la xolé subhanallahu insha allah da nga wër rek sun waro na def lool barke dem rek ci mujj xamna duma tuddu turam waye mu may deg fu nek dam na fa waye bi mu dikke fi ah wax deug yalla lam jëk wax moy lama ko laaj foko tole sax manam da na wër ndax lama ko laaj dafa tuti ci mom da ndaw ci mom bama ko laajé ba nopi bu wëré dafa tiyal limbu takku ñoo ñukkal ma dama amala ko jox ngir yalla waye walu bayra mom amna fi bu baax ba walu ubeegu amna fi xam nga teju do nit dalay liggey rek la teju rabbe tej nit waw ñak sat ci yaram dalay tej nit da na am teju bo xane nak mom so xasse teju bobé man mënu mala ñaanal waw muy teju bo xamné ci tilim bu ñëk yalla tilim yu ñëk yebo waxé melni ni la nga bo xasse gass gëna jamono wala ngay waxé gëna jamono sa ñaar ñala yoron waaw tilim bobé fo nga la jige bobu na mënu ma ci dal mom waye lu rab def wala lu loxo def wo dikke insha allah dina la ci jappale bu baakha baax ba yalla fajal la
1: bokon na ci lima narona laaj da danaka andi goko ci walu leral muy ñi nga xamne ci dañ leena juggal walu liggey yeug ba seen yaram xawa dis ñu am leneen luñ ci yeg lo xamne ci lu def lay doon suñu dikke fi danañu ci am li nga xamne ci mom moy safara ku bëgg dikke fi ban auto ngay jël wala wan yoon ngay jël pour mëna exi fi ci li nga xamne ci mom moy samuk serigne bara khouradja
2: non bu doye marché o xass ak la ko wërna mom dañuy dem bundu keur alaaji baram mbacke ma lay fallu waaw numéro 9 ba ma fa nek numéro 9 bobu bo ci duggu na saamu seigne bara la jëm ci kadaga rek insha allah bo auto bi lay touti rek so ne keur babakar lay daara alquran di falay wacc rek sabar be manam apprenti ñepp xamnañu dañ la daali wacc fofu insha allah ci table bu son bi dene daara ji insha allah
1: muy lu am solo mënu ñu jéxal te waxu ñu ci walu neew doole ci walu neegu sey lu ñu mel dang ci yëngu
2: waaw neew doole amna yo xane ni dama ci ñaan yalla bu baaxa baax muy bo xamne rat mo la ko def ak bo xamé do adama moko fi jëma def ay pexé ba yalla nangul ay pexam ci yow waaw do adama mom lélé muy def ay pex ba yalla nangul ko waaw lolu mom dañ ko dañ bo ñëw dañ lay ci ñaanam ci carton yalla mu dañ walu ñëw sey bobu day mën nañ ko dindi ci carton yalla buñ ko ñaané yalla yalla dañ ko jox ak na amna benen bo xamné liñu wax 1147 wala 1180 nangam nga wara am ci mandiou momé xawa am problème so ñëw ci kilo gerté la la koy defal man dama lay jox kilo gerté dama la ci savara ci way jaaw nga digoy yeey bala kilo gerté ba jeex mandiou ma la ci wara remplacer dal remplacer inshallah ci carte mi yalla
1: leg leg ñu gis kër go xamné ci day am ay ciow danaka duñ nekk ci jamm wala mu am walu rap ak yuni démé di indi galankol ci kër gi lu ni mel ndax dañ ci def ay ñaan
2: da lay toxal rawat wa rawana ci bopam ngay toxal da wax no ko la mel na ko ray wala ma genn ko de dang koy toxal soko toxale ba pare dem djubale ci kër ga djubale go ngay def nak nga jey xamne yalla koy naw nga def ko waaw bo joy bo ko ci defere yalla nga naw rawal mom dañ koy toxal bu deug mom dañ koy toxal deug mom mo yalla may nañ ci won dañ koy toxal kër gu nekk defal la mbaaji mom bo ñewé mom insha allah su na joxal la ngay def ko te yow yaay xiyar ñoo la gisatu mako waaw insha allah
1: muy lu am solo yaakaar naani deg nañu ko fi ci sam samuk serigne bara khouradja bu fekke dang fi ñew bo jele numéro 9 bi tata numéro 9 bo ñewé ba fi nga xamné si mom moy rombu cornice bi rombu hôpital so ne ko serigne babakar lay jangal katu alcorane soko waxe inshallah rabbi dana la wacce fi nga xamné si mom moy buntu kër bi bo jele sarede timit kassale ka naka nonu waye mi ngi fi ci arrêt cadre gi ku bëgg jokkok mom man nga def 76 122 52 17 wala 77 649 66 54
2: may siari ñep na mom la waro la ñëkke waye teyé koy buntu yi day am solo may siari mbolen ko xamné ni yaangi Touba dalé ko nak ci sunu khalifa général mouride di ko ñaanam mu yagg fi to lol te wër serigne muntaha mbacké di ñaanal it serigne abou barak ci wéru tedd wi ak mo wa kër serigne fallu mbacké gëp suñu borom guddal seen fan te yagal len ci seen taxaway bu reey bi nga xam ñuko taxaw ci walu magal kass reeyam gi di ñaanal nak mbolem kilifa yi ci dekk bi bayiwuñ kenn waye nak di jël sama sang bu tedd ba serigne bashirou mbacké momu alaji fallu mu yagg fi lol te and ak wër ndax wax deug yalla moy sama buntu ci kër serigne touba kon ñaanal ko mu yagg fi te and ak wër rek lañuy def di ziaré khalifa mam cheikh rahima fall c'est mam cheikh mom man yalla dafa dogal dama am numa mel ci mom ba kuma gis ñu le baye fal nga rek dafa am ciofé bu re ci yow kon ma ngi ñaan ak mbolem baye fal yépp ma leen ñaan guddu fan ak wër ak muccelé ak liggéey bu yegg ci Serigne Touba yalla ñu ko yalla defal ko julit yépp du barka alcorane
1: adresse ba nga fi ci Touba samuk Serigne Bara Khouradja are cadre gi ngeen mëna jokk ak mom ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 so jele tata numéro 9 bi foné ko keur serigne babakar lay jangal katu alcorane dinañ la fa wacce jere ngeen jeuf
3: shuhilu habibi shuhilu
4: amboki senegal mboki touba lu bes tak ci diwan touba ben tangal bulay may dole dila may katan ci sa negu sey mboki lol nak di jall temeri deureum ak juroom fuk kefe mu tuddu lik lik lik mom nak daf lay yokku sawarte yokku la katan ci sa negu sey produit bobu nak di 100% naturel ñu defare ko fi ci rewum senegal ñu defare ko 23 points yo xamne yep fi ci rewum senegal la fekk bax lol nak mboki nek lu am solo lol tax nañu breveté ko ba tax na kenn amul droit dal dikoy defarat wala nga diko jaayat fen do nga ko meuna fek muy fi ci radio Benno FM 106.0 meuno ko fekkat fenen fudul fi tangal bi di lik lik lik bokoy jeufandiko lepp lo xamne dafa nek febaru bir dakoy safran gor meun nako jeufandiko jigen ñi tam meun nañ ko jeufandiko yow muy jeufandiko tangal bi di nga muccu ci lu jëm ci walu ballonnement lepp di nga ci muccu waye itam yeen nga xamne da ngeen di dundul li di walu hémorroïde interne wala externe pomade bi di crème hémorroïdaire nek na pomade bu am solo bo xamne dañu ko breveté kenn sañu ko jaayat fenen wala nga diko defarat fi rek nga ko meuna amé fi ci radio Benno FM crème hémorroïdaire nak nek itam 100% naturel ñukoy defare fi ci rewum Sénégal 3500 francs rek nga meuna am bi la pomade bép hémorroïde bo jankontel da koy dindi muy interne di externe képp ko xamné rek bëgg nga ci mën nga ñoo wo ci numéro de téléphone bi 77 200 05 69 77 200 05 69 wala nga ñoo fi ci radio Benno FM 106.0 tangal lik lik lik ak pomade bi di crème hémorroïdaire dañu ko breveté ba kenn mënu ko jaayat fenen kenn mënu ko defarat itam ñukoy jaay ci ndeg yu xéewale budé tangal bi mën nga ko amé ci 750 francs budé pomade hémorroïdaire bi mën nga ko amé ci 3500 francs képp ko xamné daal bëgg na ci am lu ko gëna lèr mën na woté ci numéro de téléphone bi 77 200 05 69 wala nga ñu fi ci radio Benno FM 106.0

القواد ولتكفنا بواوه كل واد ولتغنينا عن جالبات القواد.

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport
1: minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim was salatu was salam ala rasulillah sayyidina wa maulana muhammadin al makin wa ala alihi wa ashabihi wa qadimihi sabiril wali wa tamkin bokki assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ngi nuyu bokki julit yeb gën ga rafeti nuyo kenn ku ne am nuyo akub ziar bu mengo ak waccu wayam di jital ci nuyo bi ak ziar bi kilifa ak yoonu sayyidil mukhtar serigne cheikh matley ak mbollem njabotu cheikhul khadim yeb ñu nuyu bu baax kilifa ak barab bi serigne cheikh khadim ni jawri ni borom darul muqti ak mbollem njabot gi mu jabote ñep ñaan sun borom dolli leena jappale dolli leena degeural ba li fi mag ñi bayyi won ñu yobbu ko fu kawé njott li nuyu bu baakha bax mu assasa al wafa li jaarale nuyu bi ci serigne ahmadou mbakel di leen sante bu baakha bax ci teway bi di len sante bu baakha baax itam ci boole gi ngeen boole ci bir liggey bi di ñaan sun borom dolli leena taxaw dolli leena sutural dolli leena degeural ba li ngeen bay ci tollu l'islam bi sun borom def ci lu kawé ñott di sante bu baakha baax itam cyant go xamanteni ni amna fu mu tambalé way amut fu mu yam ndax wala fi dañuy wax ni bare ngine bu gore ko ko ne ab yanangi da la wara geureum da la wara sante ndax mom ci biyan lay dund talib seigne touba itam ko ko ne juntu kay ngi ni tola ngi buñ meuna leggeel seigne touba amul sak pay kon ngoti bi ñu wuy ci ñu leen ci sante di leen ci geureum bu baaxa baax ndax leggeel seigne touba la ci tolu xam xam leggeel seigne touba la ci njabot gi ndax buñu fexé ba njabot ki xam liñu wara xam liggéey sëriñ bi dana gëna yaatu dana gëna jappandi ci njabot tay nak tombu bi nga xamanteni ni mom lañu bëgg tek ci sunu kanam layenté ci biir jëm ko faram faccé ndax yalla mu doon njariñ bu mëna jéxital ci sunu dund moy waxtane mag ñi ndax damay wax ni mag ñi dañ leena jégué waye dañ leena sori jégué nañ leen ndax nonu jaboté seen dérèt lañ ñor sori nañ leen ndax fréquenté wuñ leen ba xam li ñi dund loolu moy sorianté bi indi jafé jafé sun digënté ak mag ñi ndax mag ñi juyo wuñu benn yoon ak sunna musuñu tégg seen tank ci sharia ñoñu nak xagnou senou dund jaaduna jekna ngir mu don exemple wala mu don model don reference ci ndawñi ndax fatali mom buñ ko waxe mag ñe ci fatali ko waye gonne yi dañ ci jangé mag ñoñu nak don boromi taxaway yu am solo seeni dund di mandargal ay bindu yo xamanteni ni boko don set ci tere yi doko gis ndax bindu la yo xamanteni ni tere du ko bind waye mag ñi dañ ko dund muy dundin wo xamanteni ni alquran bëgg nit melni nga xamni mo taxone sallallahu alaihi wasallam wacc mag ñi non lañ mel mag ñi ñono xamanteni mbollem jikko yi alquran di jangale nit matna mel non te yoy yeb mi ngi ci magi cheikhul khadim yi jamononté ak mom wala ci magi l'islam yi nga xamanteni ni ño dekké won ci rew mi lolou nak da ci am lu am solo lo xamanteni ni tarikh daf koy bayyi xel cheikhul khadim nafa'ana Allah bi barakatihi dafa am ben bis mu wax Serigne Mbacke Diouf ni ko Mbacke Diouf mu ni ko Mbacke muniko sahabatu rasul sallallahu alaihi wasallam nañu mel du sen ngoram yalla ma bind muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam def ko muy muhammad rasulillah mo melal sahaba ya nona ngir ñu mëna and ak mom seigne bakay diouf niko ah man de xawma lo jublu ci wax ji waye ëlëk yamal xiyam dal lepp lu bax kilifa di maye mom kenn duñu ci ëppulé seigne bi niko deeng nga fima waxe yow mag ñoo ñi nga xam nak ñoo wan seigne bi melokan wu tax seigne bi doy lo leen ba denk leen ay yefum ku bëgga jarignu ci seigne bi faaw nga geustu seen dundé ndax damay wax ni président de la république motax soldat am waye maj nak président de la république duko jangalé soldat ba jittu ci quartier ga mo koy jangal morom ya ak talibé buñ ko bëggé jang faaw ñu geustu ji dundum magni té moy li am solo ndax nun ak talibé mo nu bolok sëriñ bi lool yi nga xamanteni mo nu bolok sëriñ bi nak dañ ko wara xam bu baaxa baax té xamine wiñ koy xam moy ñinu jitu ci quartier gi doon ci dox té jamononté ak sëriñ bi doxin wowe ñu doon dox doxin wowe rek modik talib du doon lu ñuy moderniser doonut lo xamanteni kanen da ca amu gisin doonut tam lanen lo xamanteni ni fanen lañ koy jéggane lu wésu ni mag ñi doon dundé sëriñ bi nak da fay wax ni ak talibé mom waxi kessela muni su ngeen ko waxé dégg nako su ngeen ko jëfé japp nako jëf ji l'islam lay doon ju set wécc kon benn baat la bo xamanteni ni dafa bari ay tour té moy li mënta ñak ci dunduk doomaar mu nga xamni su ko xasse am lepp lu manki manes na ko motali waye soko xasse manki li nga am lepp amatu njariñ lolou cheikhul khadim waxon nako soxna may kabir bi mu jange alquran ba wacc jang xam xam daf ko ni kay dem ci fatija bo demé nga jang fi ak talib bim diké soxna fatija teew waye seigne bi wax ko ni ko may mon mu ni ko mbacke mu ni ko ëlëk yamal fi am lepp lo way manki manes na lako motali bam dess ak talib fi lañ koy wuti lolu moy xamal ni ak talib bi doonu lu meuna ñak di ci dess serigne mortala fall mu mam cheikh ibrahima fall ñene dama tok ci ndiarem wëru ci neegum ñax di jang jalibatul maraqib ne ndek serigne touba ci bir neeg ñene serigne bi fëgg permi ni ana koku maniko mana ñe serigne bi ni mo mana day doli leer yow kan maniko mana mortala wax ma ni ma sa borom neena nga wax lo bëgg mu defal lako seigne mortale neena bi samaam xel bi rabat ba xam luma war wax seigne bi neena seigne bi melni kumay dey lima neeku ak talib kon moy li nga xamanteni ni mën nu ko ñak nu bëgg jital nak benn tombu muy taxaway bi nga xamanteni mag ñi amon nañ ko ci bokku gi ndax lolou itam day doon lu am solo lo xamanteni ni nun ñukoy deg da nañ baye xel bu baaxa baax ci ni rewum senegal mi ay bokk rek ñoko dekké jambour neewu fi bokk yi ko dekké itam diiné mo leen boole lolou da na tax nu amaat benen lecture ci bokk gi ndax ni muy doxé légui la wara doxé wala dana wara soppi wat doxin wi delo ko fako mag ñi yewon ndax mag ñi biñu bëgge yar seenu njabot fofa lañ tambalé muy fexé ba pek barab yi nga xamanteni ni mom la ni jëlé ndax bo bëgge gancax gu rafet da ngay am jiw bu baax dem ci suuf su baax moy tax nga mëna am gancax gu rafet motax cheikh mohammedul bashir ibnu cheikhul khadim daan wax ni portatum soxna poñoxtitum dom portatum soxna poñoxtitum dom cheikh abdul ahad ibnu cheikhul khadim itam daan wax ni ñaar ñu sekk lenn te lu ci sekk ñu jiñ ko ka ca dess kañ koy jiñ warna gor gorlu dom lu ci sekk ñu ni leggey ndey ja am yi tam ci borom xam xam yi ko xam ni dañ ni dafa indi domam bëgg ku ko yaral ñen ñi wax nañ ni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ñen ni ab alim la koku ni ko ki yar ko wessuna mu ni ko waaw ki toll ci dal jang nga ni yar ko wessuna mu ni ko waaw yar ko wessuna ne mu dem amaat dom dom je fer mu indi ko mu ni ko batay ki yar ko wessuna mu ni ko nak buma jaaxal ki ma indi won mu toll ci dal jang nga ni yar ko wessuna ki bis bimu fere del ci won nga ni yar ko wessuna mu ni ko waaw bi nga bëgge ma yaral lako dang mako warona wax ma tanal la ndey ji kon melna ni mag ñi fofu lañu tambalé won seenu taxaway ba tax résultat yi ñu am ko muy joxogn bi len sallallahu alaihi wasallam joxognon ci buñuy samp keur joxogn bobu rek ci lañ jawale won ndax hadith ba lam waxon moy manesna tak soxna ngir abtar te muy lu jamono tek beut fim tonni seet bu fi wacc ci keur gi gone yep liñ wax moy nu seet bi mel ndax rafetna lola baxna waye taxut mu don leugal balen bi ci dess dess na tak soxna ngir alal moy da bok ci fami bu am alal nga bëgg ñu dimbali la tax nga dugg ci balen bi ci dess don sa tak soxna ngir mu bok ci fami bu reuy liko sénégalais yi waxe moy ci yax bu reuy la bok don te kenn la ab yaxam tutut ndax ñun ñep ci adama lañ bayiko waye yonnati bi sallallahu alaihi wasallam mom lim diglé moy na ngeen jëli borom diiné borom jikko ko ju rafet su ngeen ko defut door ngeen seen loxo ci ëtt mag ñi nak barabi diiné yoy yi ci lañ jawali won ngeen samp ci seenu jallal ba taxna suñuy waxtaan ci réew mi ci mag ñi mëno ñak tuddu maram maram bakki mëno ko ñak tuddu ak dundam dafa jeexital ci réew mi ba légui li ëpp solo ci réew mi ci lu ñuy waxtane ci diiné daraam du ko genn té li gëna jafé la def moy juri doom ñepp baax loolu sun borom dimbali nako ci waye lan moko may lan moy ciosan moy ci ëtt diiné ya la déllu fa la jëlé naka nonu buñ démé ci kër kër ma bu sa awa mbay nga xamni mom meññi wa mbuso de non itam juri dom ñepp mel nañ wara mel lola ab taxaway la bu mata baye xel maram ak ma bus awa mbay nak bokku ñu ci dara diine leen boole diine motax ñu dem ba seenu njabot jaxaso buñ ne mbacke ni mbuso bi waye ci ciosan la jege wuñ ci bokku dara naka non itam buñ démé ci kër sa xéwal fatma mu doon ciado waye bu am ngor am diiné ndax da tu dugg ci diiné té yaronte bi sallallahu alaihi wasallam la wax moy khairukum fil jahiliya khairukum fil islam ki leen gënon demb ci jahiliya nga xamni mo leen gën jikko bu ngeen andé ñew ci l'islam mo lay gën ndax bokkon na ci seeni jikko ci ciadoga moy duñu wor duñu fenn duñu jëw duñu nanguko neewal doole nit ci seen kanam loolu nak buñ ca bolé bayyi yalla xel dañu daldi am jikko yu tedd naka non itam buñ démé ci al senaba muy ndam di ëttub diiné di ëttub alquran bokkon ci université yi gëna mag ci biir réew mi ci jàngale l'islam moom itam di borom taxawaay bu mat sëkk naka noonu itam Makhtar Lumbe Seyñ Touba wax ci Gesaw Sakurul Atouf ni mooy sangub képp ku mu jamonoonteel ci suufu Kadior jamono yim fi nekk Makhtar Lumbe moom i am na ñu mu bokkal nday ak bàyyi muy Madou Ndoumbe ak Maréma muy ëtti diine yoo xamanteni ni li tax diine Sénégal mel nii ñoom ñoo ñii ñoo ko lëggéey bokk ci itam Khady Omar Adjara Daramé moom itam di doomi soxna di borom taxawaay bu mat sëkk ñoom ñoo ñii ñoo ko lëggéey bokk ci itam Khady Omar Adjara Daramé moom itam di doomi soxna di borom taxawaay bu mat sëkk ñoom ñoo ñii ñoo ko lëggéey bokk ci itam Khady Omar Adjara Daramé moom itam di doomi soxna di borom taxawaay bu mat sëkk ñoom ñoo ñii ñoo ko lëggéey bokk ci itam Khady Omar Adjara Daramé moom itam di doomi soxna di borom taxawaay bu mat sëkk ñoom ñoo ñii ñoo ko lëggéey bokk ci itam Khady Omar Adjara Daramé moom itam di doomi soxna di borom taxawaay bu mat sëkk ñoom ñoo ñii ñoo ko lëggéey bokk ci itam Khady Omar Adjara Daramé moom itam di doomi soxna di borom taxawaay bu mat sëk

xamante ni diine ak ngor ci lañ newoon. Loolu nag bind yañ cay jàngee mooy ñaar yooyee ñu yoroon mooy li am solo ci dundu doomu aadama. Borom dëkk bii di Cheikh Ibrahima daf daan wax ni ñaar rek lay ñaan suñ borom du ñett, muy am ngor am diine. Te nee na suñ demee ba suñ borom mënumaa may ñaar yi, benn rek la ma ci mën a jox, na ma jox ngor gi te bàyyi diine ji. Kon nga gis mag ñi fi ñu tegoon ngor, ndax diine bu rafetee rek ngor a tax, ndax bari na lu la diine may fi ñu doon te ngor seexlu. Moo tax diine ngor daf koy sàmm, daf koy rafetal bu baax a baax a baax. Daan wax ni itam ne danaa gudd fan, danaa am barke. Lu tax mooy dani lépp lu ni baax na ma def, lu ni bon na ma bàyyi. Moo taxoon mu ni danaa gudd fan, danaa am barke. Suñu xoolee ci taxawaay yooyu mag ñi taxawoon, nga xam ni diine moo leen boole, waaye du ci biir càll la gommën a lëkkale, waaye dem nañ ba seenu njaboot doon benn dank boo xamante ni ni dara mënatu leen a tàggale ci bokkuk deret, ci kenn ku ci ne xeemem moroomam ak nawloo ko, nawloo ko ci doxin wi muy dox jëm ci sun borom ak sàmm gi muy sàmm ngorom ak sàmm gi muy sàmm diineem. Ndax ngor ba ngor jeex du dara lu bañ a ñaaw sa diggante ak doomu aadama yi, loolu rek mooy ngor. Te ngor li muy rëy rëy ci biir fàttaliku lay fanan, ku dul fàttaliku rek amoo ngor. Te fàttaliku nag la ca gën a neex mooy fàttaliku sa digg ak sa borom, lu tax yàlla bind. Kon mel na ni mag ñi li taxoon seen ngor dëgër mooy feefu foofu lañ ko yeewal, seen diggante ak seen borom, seen diggante ak seen bokk yi nga xamante ni nii ñoom lañ dëkkal. Suñu gisee ci njariñ li nga xamante ni nii tomb bi dana ko am ci bokk gi ni ko mag ñi yeewee, mooy sëñ Mor Diarra daa waxoon lu am solo. Dani woon billahi sun daara ji gis naa ci ab raax boo xam ne sun jiw wi moo ko nar a raax. Bu ëllëgee nooy xala jël buuse karaama jeex teraa nga jóg ci suuf si. Mu ni sun daara ji gis naa ci loo xamante ni dana ko raxi bu ëllëgee. Mu ni daara ji gis naa ci ab raax boo xam ne sun jiw wi, ndax askan wu sell wu tedd la woo xamante ni nii dañoo càmbaroon seen bopp ba tànn ko teg ko fee. Waaye mu ni bu ëllëgee buuse dana ci juddoo. Lan moo indi buuse ba? Jëli foo wërta jële, loolu moo koy indi. Muy yeneen jikko yoo xamante ni nii méngoowul ak jikko yi ñi nga xamante ni nii ñoo sañ ci askan wi, nga dugal leen ci biir ñu indil la ci lu bees. Te loolu dafa bari lu mu am. Ndax léeg-léeg nga gis ñoo xamante ni nii wóor nañ la askan wañ bokk, taaruk waajur wu jigéen waa leen ca boole, waaye du diine du cosaan lu sell, taar ba rek moo ko ci dugal. Loola nag mën na indi yàqu-yàqu yu bari. Suñuy gisee ci mag ñi ni ñu fonke woon bokk gi nañ ko yeewee, dañu xool sunu bokkit yi yan yi. Nga xam ne ñu bari dañuy defee ni ay jàmbur lañ rek yoo xam ne dañoo seq réew mi waaye bokkuñu dara. Nga xool mag ñi ni ñu ràbbee bokk gi foofu nañ ko peegee. Ndax Thierno Farimata mi nga xam ne maaram moo ko jóg, moo jur soxna suñuy wax Mati Mbacke, ñu naa ko Mati Diosi. Mati Diosi moo jur Ousmane Sy, moo jur Ahmed Sy, moo jur Mame Bassim. Ousmane moo jur Alhaji Malick. Kon Alhaji Malick sëtub maaram, te maaram moo jur Balla Aïssa mi nga xam ne mooy caatum moo dem caatam, mu jur Sëñ Mor Anta Sali, mu jur Cheikhoul Khadim. Kon da ngay gis ni loola càllal gu gàtt la goo xamante ni nii ci biir taxawaay bi mag ñi ak seenu farlu ci lay feeña. Naka noonu itam da nga gisaat Thierno Farimata moom yi am soxna joom ju ñuy wax Xari Mbacke. Xari Mbacke dem Afe jur fa ku ñuy wax Ngañ Xari Ñang. Ngañ Xari Ñang mooy waa juru soxna Safeetu Aram Ngonk mi nga xam ne moo jur Sëñ Abdoulaziz Sy Malick ak Sëñ Monsour ak Sëñ Habib ak ñu jigéen ña ñu bokkal. Kon nga gis ñooñu kon sëti maaram lañ. Te li ci am solo rek mooy fàggu teef gi nga xamante ni mag ñi ñu ngi ko doon fàggu

ngir tek senu njabot ci canava bo xamanteni ni bu ëllëgé danañ amal njariñ diiné ndax dérëti diiné moy daw ci seen yaram naka noni itam da nga gis ni amna ñaar ñuma fi tuddon légui muy mané ak bonna ño bokku nday ak bay mané mo jur aïcha aïcha mo jur mam balla mo jur señ morante seli mo jur cheikhul khadde bonna mo jur tafsir demba bonna mo jur señ ousmane si mo jur alhadji malik amnañ danen ku ñu wax bator mo jur ngor sal